0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng, at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwala

bahay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

Yahweh ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahatid ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
1: Isang magandang araw sa inyo, mga suki at gilo nating tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at kumulitin niyo mga kasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasiliksik ng salita ng Diyos. Ang ating pong programang Pag-asang para sa iyo o PPSY is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. Yan, magandang araw sa inyong lahat. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy tayong pinagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Yan, maraming pangyayari, maraming kaganapan sa ating bansa, pero patuloy tayong magtiwala at manalangin para sa ikabubuti ng ating bansa. Yan, usong-uso ngayon ang napapanood nyo ba sa YouTube, sa TV, yung impeachment trial, no? Very interesting ang mga characters na nandoon. Pag napanood ninyo, ang gagaling ng mga lawyers, ang gagaling ng mga senador magtanungan, nakaka-entertain, hindi po ba? Isang political exercise, pero para sa ating mga manonood ng mga Pilipino, very entertaining ang napapanood natin. No? Para tayo nanonood ng Netflix, para tayo nanonood ng Korean novela. Pero patuloy natin panalangin ang mga pangyayaring ito sa ating bansa, ang mga kaganapang ito, dahil napaka-importante pong event ito, napaka-importanting exercise o political exercise para sa ating bansa, no, na magkaroon ng fair trial, magkaroon ng malinis at maayos na trial dito sa ating impeachment court, no. Wala naman tayong mga gustong maganap na mga hindi maganda, kaya patuloy natin tayong manalangin. Panalangin natin ating mga leaders, panalangin natin ating mga senador, panalangin natin yung mga lawyers, panalangin natin ang ating pangulo, panalangin natin ang ating pangalawang pangulo. Panalangin din po natin lahat ng mga government officials natin. Sabi nga sa Biblia, hindi po ba dapat ay irespeto at ipanalangin natin ang mga authorities above us. Dahil yan ay pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon yan. Kaya huwag tayong manghinawa na manalangin para sa ating mga pinuno ng ating bansa. Ganyan din, no? Talagang yung ating panahon, yung ating season, bagyo season ngayon. Sabi ko nga last weekend, di ba? This is typhoon season. May papasok na namang bagyo. Nakita ko sa Facebook kanina na may papasok na namang bagyo sa ating bansa. Kaya ingat lang po tayo at maraming nagkakasakit na because yung may hangin, may ulan, may araw, halo-halo na yan. No? Yung aking isang kaibigan na si Manny Mondelo, kaibigan ko yan, tinawagan ko na isang araw, walang boses. Sabi ko, oy, may sakit ka pala. Sabi niya, oo, kasi pastor, yung ulan, yung araw, halo-halo, naulanan ako, naarawan ako. So, mag-ingat po tayo dahil lang panahon ngayon ay flu season yata ngayon. No? O kung hindi man flu season, dahil because of the ever-changing climate and weather natin, ay talagang prone tayo sa pagkakasakit. Yan, kaya mag-ingat po tayong lahat. Bati muna tayo, binabati natin ng happy anniversary ang El Leon Christian Baptist Church, kanilang 46th church anniversary. Yan, pinapabati siya ni Sister Joy Belisario. Yan, so happy anniversary sa inyo, El Leon Christian Baptist Church. At ang Freedom in Christ Mission Ministry, 17th church anniversary din nila, no? Binabati natin si Sister Christy Hamilia, yan, at ang mga listeners natin, active listeners natin ng ating programa, si Reg Gerodias, at lahat po ng mga nagkomento sa ating mga reels sa Facebook, sa ating Facebook page, at sa mga nag-iiwan po ng mga text messages sa atin. Binabati po namin kayo ng isang magandang araw at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Binabati na natin ang mga kasama natin sa ministry ng One Hope. Yan, unang-una na si Sister Mayan Balbuena. Binabati natin ang ating office manager at ang ating finance officer ng One Hope Asia Pacific. Yan, mga kasama natin yan, si Kachi Lacson, si Jennifer Fuller, sino pa ba? Si Neil Alejaga, ang ating national director, si Joris Male, sino pa ba? Ang dami nila dyan eh. Si Omeng Ryodike, si Sara Juanino, si Kimbo. Nako, baka may nakalimutan ako, magalit sa akin. Sino pa ba? Si Chame sa Lengua, si Shai Nicolas. At kung may mga hindi ako nabanggit sa inyo, pagpasensya nyo na, pero mukhang nabanggit ko kayo lahat. Si Dav, si Davidel, yan ang ating bagong online missionary. Binabati natin kayo lahat ng magandang araw. Mabuhay ang One Oak Ministry, mabuhay ang mga pinagagawa natin para sa kaharian ng ating Panginoon. Yan. Ngayon naman, dumako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayong araw na to, magandang tatalakay natin. We are going to discuss and share to you about the condition of our hearts. Ano ba yung kondisyon ng puso natin? Ano ba yung mga behavior natin na nagsasabing ba maganda at healthy ang puso ko? Hindi healthy physically, kundi healthy ba ang ating mga puso spiritually? Yan ay pabasahin natin yan sa magmula sa Matthew chapter 15 verses 1 to 20. Ang sabi dito, "Then some Pharisees and teachers of the law came to Jesus from Jerusalem and asked, 'Why do your disciples break the tradition of the elders? They don't wash their hands before they eat.' Jesus replied, 'And why do you break the command of God for the sake of your tradition? For God said, honor your father and mother, and anyone who curses their father or mother is to be put to death. But you say that if anyone declares that what might have been used to help the father or mother is devoted to God, they are not to honor their father or mother with it. Thus, you nullify the word of God for the sake of your tradition. You hypocrites, Isaiah was right when he prophesied about you. Verse 8, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. Verse 10, Jesus called the crowd to him and said, 'Listen and understand. What goes into someone's mouth does not defile them, but what comes out of their mouth, that is what defiles them.' Then the disciples came to him and asked, 'Do you know that the Pharisees were offended when they heard this?' He replied, 'Every plant that my heavenly Father has not planted will be pulled up by the roots. Leave them. They are blind guides. If the blind lead the blind, both will fall into a pit.' Peter said, 'Explain the parable to us.' Verse 16, 'Are you still so dull?' Sabi ni Jesus. Jesus asked him, parang ang hirap no, sabi ni Jesus, 'Are you still so dull?' Parang sinasabi niya, ang hihina naman ng mga tuktok ninyo, di ba? Sabi ni Jesus, 'Don't you see that whatever enters the mouth goes into the stomach and then out of the body? But the things that come out of a person's mouth come from the heart, and this defile them. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. These are what defile a person. But eating with unwashed hands does not defile them.'" Yan, ang haba nung binasa natin pero napakaganda, hindi ba? Tinatalakay dito ni Jesus, ano ba yung tradisyon, ano ba yung pinag-uutos ng Panginoon, ano ba yung mga practices natin na ginagawa na hindi naman kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Tayo ba yung nakapag-judge na ba tayo? Di ba may kasabihan tayo na don't judge the book by its cover. Pero have we ever judged a book by its cover? Tayo ba'y nagiging mapangusga sa iba, di ba? Kasi someone may look respectable, someone may speak politely, or they attend church regularly, and sometimes they appear to have everything together, di ba? Parang, I have everything together, parang okay na okay ako. Pero sa kabila nung, sa likod ng mga ngiti na yon, meron palang bitterness, meron palang pride, may anger, o meron ding hypocrisy, di ba? Pero sa kabilang banda naman, meron naman tayong nakikitang mga tao na who doesn't appear particularly religious. Parang wala namang para sa kanilang makikita tayong katotohanan. Pero they genuinely love God, di ba, with all their heart. Ito ang chinachallenge ni Jesus madalas eh. Yung people who focus more on the outward appearance than inward transformation. Dito sa Matthew 15 na binasa natin, kinonfronta ng mga Fariseo si Jesus. Bakit? Kasi yung disipulo raw ni Jesus, they did not follow their religious traditions. Ano yung religious traditions na yun? Ba't hindi sila naghugas ng kamay bago kumain? Di ba? Napakababaw, hindi po ba? Naniniwala kasi yung mga Pariseo na yung mga external rituals ay nagde-determine ng spiritual purity. Pero ang ginawa ni Jesus, niredirect niya yung conversation to something far more important. And ano yun? That God is more concerned with the condition of our hearts than the appearance of our religion. So ano yung mga importante kay Kristo? Ano yung mga importanteng sinasabi sa atin dito na mas mga bagay na dapat nating sundin higit pa sa mga tradisyon natin? Una-una, the true worship is more than religious tradition. Yung totoong pagsamba raw ay higit pa sa mga relihiyoso nating mga tradisyon sa buhay, di ba? Ang sabi ni Jesus, "These people honor me with their lips, but their hearts are far from me." Same mga Pariseo, mga kapatid, expert yan sa religious customs eh. Talagang pinag-aaralan nila yung Quran, pinag-aaralan nila lahat ng mga bagay-bagay ng mga patungkol sa scripture. So dinadagdagan nila yan ng kanilang mga religious traditions, mga religious customs. So expert sila yan, di ba? They carefully followed yung traditions na ipinasa pa sa kanila mula sa kanilang mga kanununuan. Ang problema, hindi yung tradisyon. Diba? Kasi nag-exist naman tradition talaga. Importante ang tradition para sa kultura ng isang bayan. Yun di yun ang problema. The problem was that they valued human traditions above God's commands. Yun ang problema. Diba? Tinitingnan nila yung mga bagay na panlabas, samantalang kinakaligtaan nila yung mga genuine devotion sa kalooban ng mga puso natin, di ba? Parang ano yan eh, parang nagsuot ka ng wedding ring, di ba? Ano ba yung wedding ring? Wedding ring is a symbol of marriage, di ba? Pero hindi dahil suot mo yung wedding ring na yon, it does not guarantee a healthy relationship. Diba? Yung husband may be faithfully wearing the ring every day, pero nane-neglect naman niya yung kanyang asawa, di ba? Yung symbol remains. Kaya lang yung relationship nagsasuffer. So ang ibig sabihin niya, mga kapatid, yung religion without a relationship with God is much the same. Parang parehong-pareho yan eh. Pag wala tayong relasyon sa ating Panginoon, baliwala yung mga pinagagawa natin. Di ba? So it is possible na we attend church every week, nagbabasa ka ng Bible regularly, every day, nagnanalangin tayo bago kumain, di ba? We serve in the ministry. Pero yung puso natin, pwedeng malayo sa Panginoon. Pero ang dinidesire ng ating Panginoon sa atin is more than religious activity. He desires wholehearted worship. Hindi po ba? Ang minimeasure, ang sinusukat ng ating Panginoon ay yung devotion ng puso natin, hindi lang yung religious performance natin. Pangalawa, anong sinasabi ni Kristo mas importante pa kaysa sa mga tradisyon? Ang sinasabi niya, God's word must always be above human tradition. Ang salita ng Panginoon ay higit pa dapat sa human tradition natin. Ang sabi ni Kristo, "You have nullified the word of God for the sake of your tradition." Binabaliwala mo raw. Binabaliwala raw natin ang salita ng Diyos para sa sake ng tradisyon. No? Itinataas pa natin ang human tradition above doon sa salita ng Panginoon. Yung mga religious leaders nung araw, mga kapatid, they had created traditions that actually allowed people to avoid obeying God's commands. Diba? Instead na susundin mo yung salita ng Panginoon, ang ginagawa nito, inilalayo ka pa sa salita ng Diyos. Instead of honoring their parents, diba, ang sinasabi nila, yung mga resources daw nila, dinededicate pa nila sa Panginoon. Instead na yung mga pag-honor sa parents, yung mga resources pa nila, dinededicate sa Panginoon. So yung tradition nila, nagiging butas para maging disobedience tayo sa ating Panginoon. So ang ginawa ni Kristo, in-expose niya yung danger of placing human opinions above God's words. Ang tradition can be helpful. Importante naman ito sa atin, di ba? Bakit? Kasi they give structure, they preserve valuable practices. Kaya lang, whatever tradition contradicts the scripture, kapag ito'y sumasalungat na sa salita ng Diyos, ano, God's word must always have the final authority. Di ba? Yun ang importante. Dapat ang salita ng Diyos ang mas may final authority natin. Di ba? Ang mapa, useful yan eh. Diba, kapag tayo nag-waste tayo, pag mabiyahe tayo, mahilig tayo sa waste, mahilig tayo sa mapa. Anong ginagawa nito? Dinadala nito tayo sa tamang destinasyon kung saan tayo patungo. Importante yung mapa, diba? Pero kapag iniba mo yung mapa, iniba mo yung waste, diba, according to personal preference mo, ano nangyayari? Diba, minsan nawawala tayo. Sinasabi ng waste dito, turn left, diba? O kaya turn right. Ang ginagawa mo, dumidiretso ka kasi marunong ka pa kay Waze. Anong minsan nangyayari? Minsan naliligaw ka o minsan napupunta ka pa doon sa mas traffic. Diba? In the same way, kapag binago natin ang katotohanan ng salita ng Diyos para mag-fit sa ating preferences, ano mangyayari? it will only lead us away from God. So ano dapat nating gagawin kapag may ginagawa tayo? Is this biblical? Dapat tanungin natin sarili natin. Ito ba'y biblical? Ito ba'y ino-honor ang ating Panginoon? Am I following God's word or simply doing yung mga dati ko nang ginagawa? Di ba? Kasi may tradition man tayo, pero ang tradition is valuable only when it supports the truth of God's word. Pangatlo, spiritual defilement begins in the heart. Ang sabi ni Jesus, it is not what goes into someone's mouth that defiles them, but what comes out. Di ba ang ganda nun? Hindi raw yung pumapasok sa bibig natin ang nagpapadumi sa atin, pero kung ano yung lumalabas sa ating mga bibig. Di ba? Eto, nung sinabi ni Kristo ito, nashock yung crowd eh. Kasi ang mga Pariseo, naniniwala sila na yung impurity came from external things. Kung ano yung pinapasok mo sa sarili mo, yun ang nagpapadumi sa yun, di ba? Kaya nga bawal daw humipo sa grave, di ba? Bawal umapak sa grave ng mga tao. Bawal humipo sa may sakit. Kasi ang nangyayari rin ito, nagiging impure ka. Dahil impure yung iba, nagiging impure ka rin. Pero ang sinasabi ni Jesus dito, kakaiba. Diba? Ang sinasabi ni ang tinuturo ng ating Panginoon dito, ang totoong problema ay yung internal, hindi yung external. Yung kasalanan kasi hindi lang ito something that we encounter, it is something that already exists, 'di ba? Sa puso natin. Ang sinasabi niya, sin is not merely something that we encounter, ito nag-exist na because of the fallen human nature, 'di ba? Ang sabi nga niya, for out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. Ibig sabihin nito mga kapatid, yung puso raw natin, ito yung source ng ating mga salita, ito yung source ng ating attitudes, ito yung source ng ating action. Di ba may kasabihan nga tayo, out from the abundance of the heart, the mouth speaks. So ibig sabihin, nasa puso na natin lahat ng ito. Di ba? Imagine natin yung isang spring o isang bukal that continually produces polluted water. Maruming tubig inilalabas nito. Di ba? So, pag nilinis mo yung lalagyan, kahit malinis na malinis yung balde mo, kapag nilalagyan mo rito yung polluted water pa rin, it won't solve the problem. So replacing the cup won't solve the problem. Yung source mismo ang dapat nating linisin. Likewise, di ba, yung changing the outward behavior without addressing the heart issue, ano nangyayari? It only produces temporary improvement. Mag-improve ka ng konti. Pero kung ang laman ng puso natin, ganun pa rin. Lalabas at lalabas yan. So, importante kapatid, dapat ang mag-focus tayo sa behavior modification natin. Yung mag-focus tayo sa heart transformation. Kasi yan ang importante sa ating Panginoon. So, ang Christian life is not simply about becoming nicer people. It is about becoming new people through Christ. Ulitin ko yon. Ang pagiging Kristiyano, the Christian life is not simply about becoming nicer people. It is about becoming new people through Christ. So our greatest problem is not around us. It is within us. Pang-apat at panghuli, only Jesus can transform the heart. Hindi lang in-expose ni Kristo yung problema. Diba? Pino-point out pa niya yung mga tao toward the solution. Sinasabi niya, eto ang solution. Pero ang mga Pariseo, naniniwala sila na external obedience could always make them righteous. Pero hindi. No amount of religious effort can cleanse the human heart. Sinasabi ni Kristo yan, only God's grace can do that. And sinasabi sa scriptures, sinapinapangako,

0: for the rust, may improve the appearance, di ba, nung kotse ko for a short time. Pero eventually, lalabas uli yung kalawang eh. So, ang kailangan gawin doon, tanggalin muna yung kalawang. Kasi pag hindi, kakalat din yung kalawang na yun at kahit baliwala yung pagpipintura ng bago. Likewise, outward morality cannot remove inward sin. Only Christ can make us new. So, ano pong application natin dito? Every day we should pray, Lord, search my heart. Hindi lang, Lord, help me look better, kundi kailangan natin padalangin sa Panginoon, Lord, help me become more like you. Bakit? Kasi Jesus transforms us from the inside out. So ito pong binasa natin ng Matthew 15, it reminds us that Christianity is not about maintaining appearances. It is about surrendering our hearts to God. Yung mga pariseyo, they looked righteous on the outside, di ba? Pero ang tinitingnan ni Kristo, yung beneath the surface, pangkalooban, hindi yung panlabas lang. At hanggang ngayon, ganun pa rin ang ginagawa niya. He still does that today. God is not impressed by religious performance without genuine devotion. Anong dinidesire ng ating Panginoon? He desires hearts that love Him sincerely. So siguro kailangan tanongin natin ang sarili natin, mas concerned ba ako sa appearance ko o yung totoong holiness sa kalooban ng puso ko? Yung tradition ba sa akin mas importante kaysa salita ng Diyos? Ano ba yung sinasabi ng puso ko? Sinasabi ko na outside, that comes from the abundance of my heart. Diba? Ngayon lang ito, siguro dapat kailangan natin tanungin, hindi lang kung ano mga bagay na ginagawa ko, kundi dapat natin tanungin, Lord, ano ba nangyayari sa puso ko? Diba? We need to spend time in God's Word. We need to invite the Holy Spirit to search us. We need to confess what He reveals to us. Bakit? Kasi lasting transformation doesn't begin with changing our behavior. It begins with surrendering our hearts to Christ. Tayong lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat for reminding us na beyond outward appearances that you are looking into our hearts. Maraming salamat na ngayong araw ito, tinuruan mo kami na hindi ang mga bagay na ginagawa namin sa panlabas ang mas importante sa iyo, kundi kung ano yung nasa kaibutura ng aming mga puso. Lord, tulungan mo kami to search our hearts at tulungan mo kami, Panginoon, na i-offer ang aming puso sa iyo dahil pinangako mo sa amin that you are going to give us a new heart. And we claim that today, Father. We claim that today. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Kung ikaw, kaibigan, kapatid, na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
1: Iyong napakinggan ang Pag-asang para sa iyo. Inihatid ng Philippines.
2: Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng mga hamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya.

kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahatid ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

0: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tung tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
1: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
0: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
1: Magsalabat ka! Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
2: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
0: Ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
1: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
2: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM.
3: Ang lindol ay isang biglaan at mabilis na pagyanig ng lupa, dulot ng pagkasira ng mga bato at paggalaw sa ilalim ng lupa. Walang nakakaalam kung kailan ito tatama, kaya dapat tayong maging hashtag lindol ready. Bago ang lindol, una, magplano. Alamin ang mga emergency hotlines na maaaring tawagan sa oras ng sakuna. Magkaroon ng family evacuation plan upang alam ng bawat isa kung saan magkikita sa oras ng panganib. Pangalawa, maghanda. Panatiliing handa ang emergency kit or go bag na may laman na pagkain at hygiene items na sapat sa loob ng 72 oras. Isama rin ang mga mahahalagang dokumento tulad ng birth certificate, titulo ng lupa at iba pa. Pangatlo, maging mapagmasid. Alamin kung ang inyong lugar ay nasa earthquake hazard zone. Siguraduhin matibay ang pagkakagawa ng bahay, itali ang mga mabibigat na kasangkapan at ligtas na nakaimbak ang mga babasaging kagamitan at mga kemikal. Habang lumilindol, una, drop, cover, and hold on. Kung nasa loob ng bahay, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o gamit upang maprotektahan ang sarili mula sa mga bagay na maaaring mahulog. Pangalawa, lock, cover, and hold on. Kung ikaw ay nasa wheelchair, siguraduhin nakalock ito at protektahan ang ulo gamit ang matigas na bagay tulad ng libro. Pangatlo, huwag magpanic. Manatiling kalmado at maghintay hanggang huminto ang pagyanig. Pagkatapos ng lindol, una, mag-evacuate agad patungo sa itinakdang evacuation area. Siguraduhin alam ng pamilya kung saan kayo magkikita. Pangalawa, maghanda sa aftershocks. Maging alerto sa mga posibleng kasunod na pagyanig. Pangatlo, suriin ang sarili kung may sugat o pinsala. Pang-apat, i-check ang bahay kung may bitak, sirang linya ng kuryente o gas leaks. Maging maingat, maging maagap, maging hashtag lindol ready. Isang paalala mula sa Philippine Red Cross at ng inyong Far East Broadcasting Company, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
4: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
1: Wala namang ibang method para ipaliwanag ang lahat kundi science lang. Nabasa ko ito mula sa isang post sa Facebook page ng mga atheists o mga hindi naniniwala sa Diyos. Wala namang ibang method para ipaliwanag ang lahat kundi science lang. Madalas na nababasa natin ang ganitong pangangatwiran o kaya ay naririnig natin itong ipinapahayag ng isang hindi naniniwala sa Diyos. Idinagdag pa ng nagpost na wala kayong bilib sa science, pero saan kayo umaasa at anong paraang ginagamit ninyo para sa pang-araw-araw na buhay para makasurvive? Diba? Sa science? Sabay bigay ng halimbawa na wala namang formula na mababasa sa Biblia para sa mga gamot na ginagamit ngayon ng mga doktor. Tama ba ang ganitong pangangatwiran? Totoo ba na tanging sa pamamagitan lang ng science o agham natin malalaman ang kasagutan sa lahat ng bagay? Mali po. Ang tawag sa ganitong pagpapahayag ay scientism. Scientism. Ano ang scientism? Ayon sa philosophy professor na si J.P. Moreland sa kanyang article na What is Scientism? Scientism is the view that the hard sciences like chemistry, biology, physics, astronomy provide the only genuine knowledge of reality. It is the view that the hard sciences alone have the intellectual authority to give us knowledge of reality. At the very least, this scientific knowledge is vastly superior to what we can know from any other discipline. Ito nga ang sinabi sa post ng isang atheist na walang ibang method daw para ipaliwanag ang lahat ng bagay kundi sa pamamagitan ng science lang. Para sa mga naninindigan sa scientism, ethics and religion may be acceptable, but only if they are understood to be inherently subjective and regarded as private matters of opinion. According to scientism, the claim that ethical and religious conclusions can be just as factual as science and therefore ought to be affirmed like scientific truths may be a sign of bigotry and intolerance. Itinatanggi nila na parehong batay sa katotohanan ang faith at ang science. Para sa kanila, ang faith o pananampalataya ay batay lang sa pansariling opinyon. Tanging ang science lang daw ang batayan ng katotohanan. At kung ipipilit daw na magkapantay ang faith at science para sa mga naniniwala sa scientism, lalabas na ito ay may pagkapanatikong pananaw daw. Ngunit, hindi nga tayo sang-ayon sa pananaw ng scientism. Itinuturo ng Biblia na ang Diyos ay Diyos ng lahat ng katotohanan. Ang Diyos ay Diyos ng lahat ng katotohanan. God is the God of all truth. Ayon sa Isaiah chapter 65 verse 16. Babasahin ko sa ang Biblia 1978 edition. Siyang nagpapala sa lupa ay magpapala sa Diyos ng katotohanan. At siyang sumusumpa sa lupa ay susumpa sa pangalan ng Diyos ng katotohanan. Hindi lang katotohanan ng theology ang mula sa Diyos. Mula din sa Kanya ang katotohanan ng science. Nang ipahayag ni Isaiah na ang Diyos ay Diyos ng katotohanan, hindi naman sinabi ng propeta na hanggang pananampalataya lang ang katotohanan na tinutukoy niya. Kung kaya, mula sa Diyos, maging ang katotohanan ng science. Bilib nga kami sa science. Ang hindi lang namin sinasang-ayunan ay ang sabihin na tanging sa science lang matatagpuan ang kasagutan sa lahat ng bagay. Halimbawa, ang Diyos ang nagbigay ng karunungan at kakayahan sa mga scientist na makatuklas ng mga gamot sa mga karamdaman. At ito ay hindi lang sa mga Kristiyanong scientist. Lahat ng scientist ay binigyan ng karunungan at kakayahan ng Diyos. Dapat na linawin natin na iba ang pahayag ng scientism mula sa pahayag ng science mismo. Hindi scientific ang pahayag ng scientism. Ang mga pahayag ng science ay mapapatunayan sa pamamagitan ng pagsasaliksik, pagsusuri at pag-e-experiment. Halimbawa, ipinahayag ng mga scientist na nakapagdadala ng sakit na leptospirosis ang ihi ng daga. Ito ay mapapatunayan sa laboratorio. Kaya ito ay isang scientific truth. Subalit ang pahayag na wala namang ibang method para ipaliwanag ang lahat kundi science lang ay hindi scientific truth. Hindi ito batay sa science. Ito ay isang philosophical claim. Ayon sa evangelical apologist na si Dr. Frank Turek sa kanyang aklat na Stealing from God, Why Atheists Need God to Make Their Case, the claim that science can't account for everything is another way of saying that we get all our truth from science, which is known as scientism. Scientism is self-defeating. Self-defeating. Because the claim we get all our truth from science is not a scientific truth. That truth doesn't come from science. It's a philosophical claim. You can't do science to prove that. Kaya, halimbawa, ang pahayag na walang Diyos ay hindi kayang patunayan na science. Ito ay sapagkat ang pahayag na walang Diyos ay hindi scientific truth. Ito ay isang philosophical claim. Muli, pansinin natin na hindi naman science ang batayan ng nagpahayag na wala namang ibang method para ipaliwanag ang lahat kundi science lang. Lumalabas ng kanyang batayan ay philosophy at hindi talaga science. Hindi naman lumabas sa laboratory experiment ang pahayag na may papaliwanag ng science ang lahat ng bagay. Ito ay kanyang opinion din. Halimbawa, sinasabing may pag-aaral na nagpapatunay na hindi daw nakagagaling sa karamdaman ang panalangin. May mga may sakit na ipinagdasal na hindi gumaling. Kaya may mga nagki-claim na hindi daw effective ang panalangin. Ngunit ang kayang sabihin lang ng pag-aaral ay hindi gumaling ang mga ipinagdasal na may sakit. Limitado lang sa kanilang test subjects ang kanilang pag-aaral. Hanggang dun lang ang pwede nilang gawin na konklusyon. Hindi nila pwedeng ipahayag na hindi talaga totoo ang pananalangin. Tsaka, hindi naman lahat ng ipinagdasal na may sakit ay nasuri nila. Paano nila lalahatin ang panalangin? Kaya hindi totoo na nasa science lang ang lahat ng kasagutan. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: malusak, di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala, bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal, wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
1: Akuin mo na.
0: Akuin mo na. Diba?
2: The world is changing. Radio is innovating. With new technologies, radio has adapted to new lifestyles. It has become multi-platform, accessible to everyone, everywhere. There are radio broadcasts for people of all ages, languages, and needs. News, education, disaster response, inspiration, you name it, radio can deliver it. And FEBC are committed to ensuring that radio continues to evolve, innovate, and connect. New World, New Radio.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
7: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

May pagkakataon na naging kontrobersyal ang awitin ni Pastor Romel Guevara na Ikaw Lamang, na parabang inaakusahan ng awit na ito na nagtuturo na ang Diyos pa ang nakadepende o nagtitiwala sa tao. Ano nga ba ang kwento sa likod ng awiting ito? Yan ang ating tatalakayin sa Expositors Edition, where we preach the word.

0: Yan, Pastor Eric, ang ating guest, di ba? Ngayong araw na to ay si Pastor Romel Guevara. Actually, nakilala ko siya nung bata pa ako, di ba? Di, huwag naman, baka mag-adit sa atin si Pastor Romel. Dahil yung mga kanta niya ay aming tinutugtog nung araw pa. At isa yan sa aking mga pangarap, ang maging makasama ba sa parang banda ni Pastor Romel Guevara nung araw. At then later on, nagkakilala kami dahil nagkaroon siya ng seminar dito sa GCF Nuvali sa pamamagitan niya ni Brother Mark Pantoja. Yan ang kanila ding kilala. At doon yun ang naging bridge para kami magkakilala. Nagkaroon ng seminar dito sa GCF Nuvali ng usapang worship. So Pastor Eric, atin nang i-welcome si Pastor Romel Guevara.
1: I-welcome po natin ang Senior Pastor ng Agape Family Center Philippines. Walang iba po, kundi si Pastor Romel Guevara.
2: Hello po sa inyo. Ano mga time zone kayo nandun? Kasi since yan po ang ang kagandahan ng ganito eh, yung tayo ay nasa ganitong technology, pwede kang makita, mapanood, mapakinggan ng iba't ibang time zone sa planeta. Kaya yes, good morning, good afternoon at good evening sa inyong lahat, pero pinakasip ng magandang araw. Kaya lang pagkagabi, walang araw. Lahat na lang ha. Basta kung ano man ay maganda.
0: Yeah.
1: Amen. Well, Pastor Romel, ako ang isa sa pinagmamalaki ko, naging kaibigan ko ito dahil sa aking best friend, ang sumalangit na si Reverend Jesse Dedel. Nagkasama kami sa isang seminar sa isang church at doon nagsimula ang aming friendship itong si Pastor Romel Guevara. Pastor Romel, salamat, pinaunlakan mo kami dito sa collab na ito na ating interview sa Expositors Edition.
2: Ako nga'y hiyang-hiya dahil aking iniisip eh, ako ba'y karapat-dapat na makausap ng dalawang tanyag na theologians ng panahong ito, ng henerasyon na ito. Ay, tama lang.
1: Bang klase ka talaga. Kaibigan nga talaga kita, kapatid.
0: Kaibigan talaga.
1: Tay-tay palang bobolang dalawa. Pero alam mo, Pastor Romel, thank you again. Sapagkat alam mo, alam naman natin na bagamat maraming napagpala sa iyong awitin ba na ikaw lamang, eh may mga nagpahayag ng kanilang mga tanong tungkol dito. Na-assume naman natin na sila ay sincere. Hindi naman natin sila inaakusahan ng anumang masamang motibo. Kundi meron lang silang katanungan ba doon sa awit na yun na ikaw lamang. Kasi ang nangyari, kapatid, para bang ang dating daw eh, ang tao pa ang pinagkatiwalaan ng Diyos imbis ng tao magtiwala sa Diyos. Anong reaksyon mo nung lumabas yun? Kasi naging viral yung mga post tungkol dun eh.
2: Una, nung nabasa ko yun, and we were actually in London that time, kararating lang namin. So actually, ang katotohanan, nung unang basa ko sa kanya, I thought it was just an innocent thing. Kasi may ganun eh. May nagtatanong na alam mo sincere or nararamdaman mo sincere or naiisip mo sincere na gusto lang malaman talaga. May ganun. Witness, meron din naman talagang binibate ka lang nila. So nung umpisa, akala ko nandun sila sa part ng gusto lang talaga nila malaman. Pero nung after ko nang makasagot at sinabi ko kung ano ang istorya talaga nung kantang yun, eh, yung mga sumunod na hindi ko na maalala actually. Pero hindi na maganda yung ibang mga comments. Siyempre, ng tropa nila na mukhang sila nagbobolahan dun. I just felt na magsasayang lang. Hindi sila busy, ako busy. Alam mo yun? Yung gano'n. Mm-hmm. But anyway, having said that, yung issue naman kasi doon, tulad ng sinabi nyo, ay yung parang pinalalabas ko daw dun sa song na yun, ay ang Diyos pa. Ano ba yun? Tama ba? Kasi
1: panaginiwala
2: ko na sila sa limot eh.
1: Ang Diyos ay dependent sa tao. Ang Diyos pa ang nagbigay ng tiwala sa tao. Imbis na ang tao magtiwala sa Diyos.
2: Ang kung gusto nilang isipin, kung may, kasi ganito yan, kung gusto isipin ng isang tao na gano'n, eh wala ka magagawa. Pero ang katotohanan yan, pero ang katotohanan behind that song is, merong isang speaker kasi dun sa conference ng aking kapatid. It's a youth conference in 1997 sa Word of Hope Rise Up Conference. Tapos kasi ako ang ugali ko, ano eh, hanggang ngayon, ito pa rin yung training ko sa worship team at hindi sa akin pe pwede yung, ano eh, yung pagkatapos mo tumugtog, pagkatapos mo mag-lead, aalis ka, hindi ka makikinig ng message. Kailangan makikinig ka. And that has been my training and that has been my ugali ever since. So nakikinig ako dun sa mensahe. Ang tumata kasi sa akin dun sa mensahe, sa testimony ng speaker na yon ay wala nang, ano eh, wala, loko kasi siya, loko-loko. So nung time na ni Lord, naramdaman din natitaan siya ng Panginoon, tapos nabukas ang ministry sa kanya, to cut a long story short. Kaya yun ang naging vow niya kay Lord. Lord, ikaw na lang ang nagtiwala sa akin, magluloko pa ba ako? Yun, so yun ang storya nung kantang yun. Galing doon sa testimony ng speaker na yun, na loko siya dati, pinagtiwalaan ng ministry ni Lord, na may pagkakataon, pwede rin naman talaga siya magloko eh. Pero yun na nga ang naging vow niya. Lord, ikaw nagtiwala sa akin, kaya ano, hindi na ako magluloko. So yun ang story.
0: Yeah, okay. Yeah, ano yan eh. Kumbaga, naiintindihan ko, Pastor Eric, Pastor Romel, di ba, na yung coming from that, kumbaga yun yung hugot eh. Di ba, tayo rin naman, ganyan din naman tayo talaga naman, miss talaga, naiiyak nga tayo dahil nga, alam natin may mga hugot tayo sa buhay, kumbaga, lalo na ako rin ako noon, kasi kick out ako, munti ka na makick out sa college, ganyan, kabait nung araw. Di ba, talaga naman pag inisip mo yun, kumbaga, masasabi mo naman talaga, Lord, ikaw na nga lang nagtiwala dahil syempre, dapat nga, out of school youth na ako, pwede ko rin sabihin yun eh. So, naintindihan ko, Pastor Eric, na doon nang gagaling yung kung bakit, di ba, yung sa awitin na ikaw lamang nga, na ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, o Diyos, di kita bibiguin. Kasi nga, naramdaman ng tao, yung pagmamahal ng Diyos, yun din naman yun eh. Kaya niya nasambit yun na ikaw lamang ang nagtiwala sa akin.
1: At di ba, ang tawag ng Panginoon sa mga lingkod niya, actually, lahat ng Kristiyano, ay tinatawag na steward o katiwala ng Diyos. Di ba? Katiwala. Exactly. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos. God has entrusted to you a ministry, your time, your talents, your treasure. At dahil doon, talagang mananagot ka sa Panginoon. At kumbaga, bilang pagtanaw, pasasalamat, pagtanaw ng utang na loob, pasasalamat sa Diyos. Dahil nga, pinagkatiwalaan ka. Imagine kung, di ba, Pastor Romel, Pastor Erwin, kung tayo yung Diyos, baka hindi natin pinili si Eric Cortez, si Romel Guevara, si Erwin Amador, pero kamangha-mangha ang kagandahang loob ng Diyos na tayo pa yung binigyan ng pagkakataong makapaglingkod. No, binigyan pa tayo ng pagkakataong makapagturo ba, katulad din ng makapaglingkod sa Kanya. Kaya, yun yung, ako sa akin, yun din ang naging dating sa akin ng awit eh. Ikaw lang ang nagtiwala sa akin at natural lang, bilang pasasalamat sa Diyos, di kita bibiguin, Panginoon.
0: Of course, given na yon na sa tulong din naman ng Panginoon yon na hindi natin mabibigo, di ba, ang ating Panginoon. Dahil alam naman natin, hindi naman tayo perfect pa rin naman habang nandito pa tayo sa mundong ibabaw na ito.
2: Amazing sa kanta na yan, ha, kasi kaya yan lumabas yung kantang yan. Ano, nung altar call na, wala akong maisip na kantang ano, appropriate. Kaya on the spot yan. Na ano na kanta. Tapos magaling yung nung time na yun, acetate pa eh. Magaling yung nag-acetate.
1: Di ko yata inabutan yung Pastor Romel.
2: Habang kinakanta namin, habang sinusulat kinakanta na namin yung song, habang kinakanta ko pala kasi ako palang una, sinusulat niya. So as is yan. Yan yan yun.
0: Mabuti, maganda magsulat yun.
2: Oo. Actually, promotion na rin nga. Nandito yan eh, sa book na to na hindi ko pa napapadala sa inyo. Pati yung original acetate, may picture dito na nung nasulat yan.
0: Na-feature so, na pala yan. Ah, yun. Oo. Kuha kami niyan, yung libro.
2: Ang title nito, Istorya ng mga songs namin.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. At lalong yayaman yung appreciation doon sa awit dahil nga sa background na yon.
0: Yes.
1: Una, yung pinaghugutan ng awit. No? Mm-hmm. Isang taong hindi katiwa-tiwala na pinagkatiwala ng Diyos. Pangalawa, eh, iba ka talaga, Brother Rubel, eh. On the spot mo pala kinompose yan.
2: Ano, ang tawag dyan, talagang biyaya. Kasi like me, I'm not a learned person in terms of music. And actually, kahit naman, ano, maraming hindi nakakaalam, I'm not trained in the seminary. Talagang I was trained in the church. Wherever na church na napaglingkuran ko, talagang homegrown ako doon na natututo.
1: So, nung time na yun, inawit mo siya, tapos may sumulat ng acetate, yun ang ginamit mo sa altar call.
0: Mm-hmm.
1: At hindi na nagbago yung awit na yun. Oh. Kumbaga, yun na yung form niya.
2: Actually, it was during the altar call na on the spot, kinakanta ko siya live doon. Mm-hmm. About 3,000 people were there. Mm-hmm. Hanggang ngayon, nakaka-receive ako ng testimony tungkol doon.
1: Mm-hmm.
0: Wow, di ba? So, pero wala nang nagbago doon, Pastor Romel. Yung verse, yung chorus, as is na yon. Yun na talaga.
2: It is what it is. Oh, yun na yun. Oh.
1: Mm-hmm. At doon natin makikita, no? Kasi ang problema minsan, yung mga, maintindihan naman natin kung mag-express ng concern, pero sana man lang, no? Sana man lang, tinanong ka. Kasi kung, siguro kung tinanong ka, baka napagpala din silang katulad namin nung nalaman namin yung kwento, nung awit.
0: Mm-hmm.
1: Kasi tinanong kita nung lumabas yun,
2: medyo ang naging problema. Exactly. Ang medyo naging problema din nung nakikita ko na yung thread, they were not there to know the truth. They were there to find someone to roast and most probably hook some of those who are following me to know them as well. So, alam mo yun yung ganun. So, naginala na ako. Nagsasayang ako ng oras sa mga to. Busy ako. Kung di sila busy, ako busy. So wala na akong panahon sa ganito.
1: Pero wag nga sanang makadistract 'yon sa pagpapala ng awit nito.
0: Actually, kasi kami inaawit namin 'yan na Pastor Romero.
2: Pero kayo nagsimmer ako sa kanila eh.
0: Yeah, sabi ko
2: nag-disclaimer ako dun sa explanation ko sa kanila. Ang sabi ko, actually, alam niyo naman ako, creative ako magsalita. Eh. So sabi ko, kaya winarningan ko na nga sila eh. Kung hindi nila gusto yung kanta, wag na wag nila kantahin dahil baka masira ang buhay nila.
0: Actually kami talaga, ako pag inaawit namin yan, naaalala ko yung testimony eh, di ba, ng buhay ko rin, na kung paano ako dati at paano talaga binago ng Panginoon. Yan ang dating sa amin. Sa akin, personally, di ba, kaya inaawit namin. By the way, Pastor Romel, sa Sunday, pagpaalam ko na, kakantahin namin yung isang mong kanta, yung siyempre the favorite, mahal na mahal. Mahal na mahal ka.
2: Ay naman, thank you po.
0: Yan ang isa sa mga aawitin namin.
2: Din talagang lahat dyan.
1: So, basang point doon, yung pagtitiwala, siguro to overanalyze lang para matapos na to. Misa kasi, Pastor, may tinatawag na fallacy of equivocation. Ang ibig sabihin, isang word na dalawa ang pwedeng meaning, pero ang nangyari, salit na makonsider isang meaning, napilit lang yung isang kabilang kahulugan. Siyempre, hindi naman siguro, Pastor Romel, sinasabi mo na ang Diyos pa ang magtitiwala sa tao in the sense na ang Diyos ay nakadepende sa tao. Kundi ang sinasabi lang, ikaw ay in-entrust ng Lord, ng ministeryo na dapat nating pahalagahan. Yun ang ating dapat tandaan.
2: Exactly.
1: At ano pa yung mga patotoo, Pastor Romel, nung mga awit na to, pwede mo share kahit mga isa o dalawang patotoo na nabalitaan mo tungkol sa awit na ito.
2: Actually, with my recent trip, yung recent trip namin in Riyadh, in Saudi Arabia, and the UK, hindi ilang pastor na lumapit sa amin. Siyempre, noong that time, hindi pa sila pastor. Na ginamit ni Lord yung song na yan para mag-decide sila na magpastor. So, may mga ganun.
1: Powerful.
2: So, hinala ko. Hindi naman siguro galing sa Diablo yun para mag-decide sila na maglingkod kay Lord.
1: Salamat sa Panginoon. Yun naman, yung kakantahin ni Erwin, yung mahal na mahal kita, Panginoon. Di ba? Meron bang kumbaga, kwento sa likod ng awitin na yun?
2: Ano yan? sikat o nakilala sa mga young people at youth conference, pero actually it was written sa conference sa mga lolo't lola.
0: Talaga.
2: Nung ano, around the late 90s, meron kaming isang kasamang pastor sa church na dati siyang ano, general. So, ang burden niya ay mga lolo't lola. So, nagpa-conference siya. Ang tawag doon ay Cedars Conference. So, naglilid kami ng worship, eh, mga panahon na yun, eh, paraon si Pastor Erwin Amador, Inglesero pa ako eh. So, palayak, English na anta. Napansin namin, hindi masunda ng mga lolo't lola. So, during the break, nag-prayer, Lord, bigyan mo kami ng song na magigets ng mga lolo't lola. What came out during the break was Mahal na Mahal Kita, Panginoon.
0: Mm. Wow, ano yun? On the spot din yun?
2: On the spot in terms of dahil break time. Lunch break. So, siyempre, dahil lolo't lola conference. So pagkatao sa lunch break, may siesta.
0: May siesta. Hindi ka agad sasalang, di ba? May
2: lolo't lola.
1: Tapos, nung una mong kinanta yon sa kanila, kumusta response?
2: Nag-gets nila. Nag-gets nila agad.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, mother, heart language na yan, Tagalog.
2: Opo. Mm-hmm. Exactly.
1: Dito sa experience na to, Pastor Romel, no, itong nangyari to, bukod sa nakita mo, may mas maganda pang pagagamitan ng oras mo. Diba?
2: Mm-hmm.
1: How did you handle tong criticism pa na ito? Ano yung natutunan mo sa experience na yun?
2: Actually, maraming hindi nakakaalam. Hindi ako pikot sa criticism. I can take it, yung mga criticism. Huwag alam bastos. So, tapos, with regards to criticism, alam ko rin kanino ako makikinig.
1: Mm-hmm.
2: So, pagka wala ka namang kinalaman sa buhay ko, ba't ako makikinig sa'yo? Ang pinakikinggan ko, yung may kinalaman sa buhay ko dahil mas totoo sasabihin nun.
1: Mm-hmm.
2: At the same time, ganito rin turo ko sa mga leaders ko dito sa church. Bago ang magka-power to correct someone, kailangan muna alam niya mahal mo siya.
1: Mm-hmm.
2: Doon ka lang magka-power. I'm speaking about yung style namin sa church leadership. Mm-hmm. So, hindi uubra sa amin yung magsasalita lang criticism. Mm-hmm. Kailangan muna malaman ng tao na kaya mong sinasabi yun, nagki-care ka.
1: Mm-hmm.
2: At pagmamahal lang nagsasabi mo. Kaya natutunan ko kung sinong pinakikinggan at sinong hindi.
0: Mm-hmm. Kumbaga, so, may relation.
2: Said that,
0: may relationship muna. Ayan.
2: Mm-hmm. Oo. Tapos, tama. Alam ko rin yung may mapapala ako o wala ako mapapala o may mapapala pa usapan natin o wala. Mm-hmm. Na tayo magsasayangan ng oras, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Tsaka I think, Pastor Eric, hindi na maiiwasan eh. Lalo na sa for Pastor Romel, na alam naman natin, kumbaga, quote-unquote celebrity na in a sense na alam yung mga kanta niya. Siyempre, kilala na siya. At alam naman natin yun na hindi maiiwasan as a parang public figure, di ba? If we say that, na talagang kasama na yata yun sa buhay. Di ba? Yung criticism na yan. Kailangan matutunan talagang kung paano i-handle.
2: Sa mga kuyas.
0: Mm-hmm.
2: O mga kuyas with the advent of the social media thing.
0: Ayan.
2: Meron naman talaga, may sincere. Mm-hmm. Pero meron talaga pang-asar lang. May ganun talaga. Kaya you have to learn din na maano mo naman yun. Discernment naman tayo.
0: Tama.
2: Na ano, mararamdaman mo, makikita mo sa letter, sa itsura ng tao, actually.
1: Sa body language. Ba'y,
2: nagtatanong talaga o pati yung paggamit ng words, malalaman mo eh. Kung nagtatanong ba talaga to dahil gusto niya malaman o nagtatanong to, binibait ka para asarin ka.
1: Mm-hmm.
2: So, yung gano'n. Mm-hmm. Edi, pagka nalaman mong binibait ka lang para asarin ka, edi, get behind me, Satan. Tapos.
1: Yung tipong sinasakyan lang yung, well, with due respect, no? Yung popularity. Kasi nga naman, kung babanata nila...
2: Actually, dyan ako nagtataka. I've never felt, I've never considered myself yung mga sinasabing ganyan. Uh-huh. We're just ordinary church workers, actually. We're just doing our duty. So, kung gusto nila sumikat, di magpalikat sila. Pero it's never been a plan and it has never been our attitude. Mm-hmm. Until now, we don't feel that way. We're just ordinary church workers.
1: Mm-hmm. Mahirap gan, Pastor Romel, Pastor Erwin, kapag feeling mo sikat ka na, laos ka na.
2: Exactly.
1: Diba?
2: Mm-hmm.
1: Exactly. Well, maganda na, well kahit na, napaka-humble mo tao. Kasi nung pamal, alam, nung iba, akala nila baka nagpapa-humble ka lang eh. Pero nung nagkaroon
2: actually,
1: ako
2: ng... May comment na ganyan doon. Oo, pero hindi ko na maalala exactly. Pero dahil nasabi nyo, may comment na ganyan na nung nakita ko yun, hindi talaga nagtatanong itong mga to. Naghahanap lang ng makukuyog na ako na pagtripan ngayon. At actually, wala din akong hindi ko nga alam yung mga Calvinist na yan. Dahil wala naman akong pakialam sa ganyan. Kasi
0: ba, ikaw ang nag-mention niya
2: hanggang
0: na.
2: Ngayon, hanggang ngayon, dahil sila yun eh. Hanggang ngayon, ang iniisip ko pa rin, ayoko maging Calvinist. Gusto ko Christian lang ako.
1: Mm-hmm. Well,
2: huwag niyong puputuhin yan.
1: Well, ang sa atin naman, hindi naman lahat ay ganun. Mm-hmm. Ang sinasabi lang natin, nagkataon na may isang grupo na ganun nga. Pero ako kasi, nung una kitang ma-meet kapatid, wala tayong magagawa.
2: Ang point ko, ibig sabihin, wala akong kaalam-alam sa may mga ganyan-ganyan. Mm-hmm. Dahil, sabi ko nga sa iyo, we're just simple church workers, di ko alam yung mga gulo-gulo na ganyan. At ayoko rin nakikigulo.
1: Alam mo, Pastor, nung una kitang ma-meet, siyempre, whether you like it or not, talaga namang kilala ka na. Pero I never felt intimidated by your presence. Kundi I remember nung una tayo nagkakilala at naging yung usapan natin, it was very comfortable. At wala akong naramdamang ere o yabang mula sa iyo, kapatid. At siguro baka mas mayabang pa ako. Kumbaga, baka naging mayabang pa dating ko sa iyo noon eh.
2: Lods nga kita.
1: Oh, pero yun, no, magandang ano yun, yung handling criticism. Kasi hindi naman natin na maalis yan eh. Whether, kahit nga sa personal, meron at meron yan. May puna at may puna yan. Pero lalo na kapag, yun nga, tumataas na tayo at marami na tayong naabot. Tapos ngayon pa, dahil sa, sabi mo nga, sa social media. Talagang lahat may boses. Lahat may pagkakataong sabihin ang gusto nilang sabihin. Kumbaga, bahagi na lang buhay natin yan. Bahagi na lang buhay paglilingkod natin ang mga puna.
0: Mm-hmm. Kailangan lang ay matutunan natin kung paano i-handle ng tama. Mm-hmm. Diba? Ito. At tama rin, sabi rin ni Pastor Romel, matuto rin tayo kung sino rin yung mga papakinggan natin. Lalo na yung mga tao may concern sa atin. Ayun na, mas maganda talagang pakinggan at intindihin kung ano yung sinasabi nila.
1: Yung family mo, kapatid, did you ever discuss it sa kanila, itong nangyaring criticism na to?
2: Hindi. Wala. Wala naman sa amin yan na ano eh. Una, senior ang parents ko. Mas sila mahilig din sa ganyan. Mas sila nagbabasa ng mga ganyan. Mm-hmm. So, it's just, kumbaga sa ano, it's just another day in the office na nagkataon. Nasa UK kami nung nabasa ko yon. Mm-hmm. Tapos, actually, na parang natatandaan ko, nasa bus pa ako nun. Mm-hmm. Kaya parang tapos parang kung di ako nagkaamali, February ba yan?
1: Mm-hmm.
2: Tapos mababasa ko, sabi ko nga sa inyo, malalaman mo naman sa takbo ng thread na nila eh, na may mental problem lang siguro si ganyan. Yung malalaman mo yung mga may sayad lang. Kaya ba't kita papatulan? So ayaw mo naman ng ano, ayaw mo naman tanggapin yung explanation, so wala na akong magagawa ron.
1: Kumbaga, hindi naman sa ayaw mo ng criticism, kundi pipiliin mo na kanino ka makikinig.
0: Yan.
2: Oh, exactly. Kasi yun nga ang point. Okay lang sa akin na astos. Yun lang.
1: yung pero at least para makita nila, meron ka bang naging puna sa iyo na malaki natutunan mo? Na sa tingin mo, kumbaga, kung makikita mo yung pumuna sa iyo, pasasalamatan mo. Ano yung naalala mo at this moment?
2: Yung mga malapit sa akin na mga kahit hindi ko kamag-anak, Christian leader. Siyempre, hindi ko na maalala ngayon sa dami ng naging puna sa akin. Pero ano, ang unang tanong ko pag may pumuna sa akin, nagtatanong ako sa Lord, totoo ba yun? Mm-hmm. Kasi kung totoo yun, kailangan baguhin ko.
1: Mm-hmm.
2: At ang pinakamahalaga din, especially nung may asawa na ako, edi, pagka sinabi ng asawa ko, edi,
1: Sister Susan.
2: Yun.
0: Siyempre, pag sinabi ni Sister Susan, yeah, kay Susan tayo. Yeah, parang ganyan.
1: Well, that's good. Oh, kapatid, moving on doon sa paksang ito, I believe naman, umpisa pa lang, pinatawad mo na sila. No?
2: Hindi nga sila kilala eh.
1: Ay, nakakagulat kapatid, yung itong dalawang pagkakataon na umawit ka na, kumbaga, quote-unquote, on the spot, yung pagkakakompose. Baka akala ng iba na mahilig sa kanta na ganun palagi ang proseso ng pinagdadaanan ng mga awit mo. Ano yung pinakamahirap na awit na na-compose mo na hindi on the spot? Baka talaga nag-struggle ka in coming up with the lyrics and the music. Tune of the song.
2: The truth of the matter is when I asked the Lord, sa Lord ako umi kasi hindi man niya ako marunong eh. And I'm the first to admit that. Nung humingi ako sa Panginoon noong 1992, 1991, 1992, Lord, bigyan mo ako ng mga songs. At ang hinihingi ko kay Lord, madadaling kanta, na madaling maintindihan, madaling makanta, lalo na sa church namin. Kaya, the truth of the matter is, madadali lahat ng proseso ng kanta namin. Pero, kaya siya napadali kasi yung kanta namin galing sa devotion namin or sa message na napakinggan namin.
1: Mm-hmm.
2: Halimbawa, bigyan kita ng sample. Last year yata, nang ulang ha. Last year, lalo na nung pandemic, ito nga ang sinasabi ko eh, pagka nagtuturo ako ng songwriting, imagine kung mag-devotion ka everyday at galing sa devotion mo yung kanta, do the math, ilang kanta magagawa mo sa isang taon. Eh araw-araw ka nagde-devotion, di ba? So, halimbawa, ito, we have one song, ang title nito Sa Lahat ng Bagay, written in July 8, 2022. On July 8, 2022. So, Sa Lahat ng Bagay, since sa galing, devotion namin, Romans 8:28. We know that for all those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. So ang takbo ng kanta, sa lahat ng bagay ay tunay na gumagawa, kumikilos ang Panginoon. Sa ikabubuti, ikatatagumpay ng lahat ng nagmamahal sa Kanya. Na tinawag, may tawag, purihin siya. So yun na yung takbo ng kanta. Pero it came from that verse na devotion namin that day.
0: So yun ang key, eh,
2: so
0: diba?
2: That's our process.
0: Yung talagang pag-devotion, I think, lalo na, of course, sa isang Christian na manunulat ng kanta, yun ang pinaka-importante. Diba? Doon tayo, doon kumukuha ng inspiration kasi alam naman natin yung ibang mga artists kung kailangan nila pumunta sa isang lugar, diba, para ma-inspire tayo sa worship.
2: In terms of worship and in terms of, I could only speak about praise and worship music that we do. Sa pananaw ko kasi ang pinakamababaw would come from feelings. Na it's good, meron naman ganun talaga, and I've written some songs about yung naramdaman ko, pero nothing beats na ang words mo o ang pinanggalingan mo na influence would be yung narinig mong message or yung naging devotion mo, which is the word of God. Nothing beats that.
1: That's very amazing, kapatid. Kasi yung iba kasi, ang concern nila sa tinatawag na contemporary Christian music ay masyado daw emotional, mas nakafocus sa emotion, sa feelings. Eh, sabi nga sa awit, di ba, feelings are nothing more than feelings. Hindi ko kayang kantahin eh. Tulain. Pero, hearing from you, no? na sabi mo yun ang pinakamababaw.
2: Na But I don't negate the fact na may ganun at dapat may ganun din. Pero if we want to go deeper as songwriters and as worship leaders as well, ano, talagang word of God ang pampalatin. Yes. Yun talaga yun. Kahit nga sa worship vocabulary na tinatawag, that's how I call it. Kaya ang suggestion ko sa mga worship leaders, magbasa lagi ng Bible. Kasi mahirap na ang puro sinasabi mo lang, praise God, thank you Lord. Hallelujah. Let's clap our heads. Kumbaga sa ano, mababaw yun. Alam mo, malalim yung worship leader pag ano eh, may galing sa word of God yung sinasabi din niya.
0: Napakaganda niya na Pastor Romel, di ba? Na, lalo na sa mga nakikinig sa atin, di ba? Na nagli-lead ng worship sa kanilang mga simbahan. Napakaganda talaga yan na ika nga ibabad sa salita ng Diyos. At yun ang lalabas, di ba? Yun ang pang-encourage din nila sa tao.
1: Yung kasi nga yung sinasabi, yung contemporary Christian music, entertainment daw. So you keep it from falling dun sa trap ng entertainment by making sure na bagamat pinapahalagan din na, mahirap naman kumanta kang bato ka.
2: Exactly. Kaya
1: naman kumanta ka na wala, di mo malang nararamdaman yung inaawit mo. Kasi di ba, panagbasa tayo ng Psalms, yung mga awit ni David, dama mo yung puso ni David dun eh. Pero
2: exactly.
1: Pero at the same time, sinasabing ma, you rely on what the Word of God says. Doon mo binabatay yung mga awitin mo. Kaya hindi siya entertainment, kundi nagiging equipping, nagiging kumbaga edification o nakaka-build sa mga tao yung mga yon.
2: Well, that's the hope. That's the hope na as we write songs ng mga ganito, kasi minsan may criticism din sa amin na tinanggap ko din naman yun wholeheartedly na ano, na puro lang kayong na kanta. Ang importante, discipleship. Alam mo, ininda ko yun, ha? Ininda ko yun, which I truly believe. Totoo naman yun. Kaya lang, later on, I realized that I believe it's the Panginoon ang nagpa-realize sa amin yun. Teka, nagdi-disciple naman kami, kaya lang hindi lang tayo pareho ng style ng discipleship. We disciple through our songs.
0: Tama, kasi we can worship God through songs. You are preaching the word of God through songs.
2: Opo. Kaya doon lalo kaming naging masidhi na dapat yung mga kantangan natin kailangan galing sa word of God.
1: So may mga ganun po na, no? Mabigat din naman talaga. And tao rin tayo para, tao lang tayo para masaktan din. Pero it's a good thing na lalong naging inspirasyon yun, no? Na salip na ma-discourage ka, na tigil na yung ginagawa mo, kundi pinagpatuloy mo at pinakita mo na ganun din, may discipleship din doon sa iyong ministry.
2: Alam mo ba, kuya? Mga kuyas, in hindsight na, actually maraming Kristiyano pwede makasuhan ng bullying. Ang daming kayang bully.
1: Pero marami. Salamat nga, you rose above from that. Diba? Talagang you overcome it, no? Yung tungkol dyan. But yung sabi mo, babad sa Word of God, tapos kapag nag-compose, marahil ang sikreto, kaya ka on the spot nakaka-compose. Kasi sabi rin ng Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kumbaga, babad sa Word of God, nag-uumapo sa Word of God. So, yung lumalabas sa'yo ay galing sa Panginoon. Yun ang ating masasabi dyan. No? At sa mga awit mo kapatid, sa mga...
2: Biyaya po ng Lord.
1: Amen, amen. Pero yung nga, yung balik tayo doon sa tanong ko, merong bang kanta, well, sabi mo nga, halos lahat, no? Talagang masasabi mo, hindi naging mahirap. Quote unquote. Yung mahirap kasi yun. Madali sa'yo, mahirap sa iyo.
2: Most of them kasi kuya ano eh it most of them are written in 5 to 20 minutes. Tapos syempre kasama na doon na nakikinig naman din ako ng all types of music, genre. Hindi naman tula ang sinusulat ko kundi kanta. So kailangan may music. So para ang isa din naman naming concern, wag pare-pareho tono. So it's a lot of influence in terms of music na yun yung naglalabas sa sama-sama para makalikha ng isang song. Pero importante syempre content. Pero hindi rin minimize na kahit anong ganda ng content mo, kung pangit tono, hindi rin makakadala.
1: You know, that is challenging sa tono, kapatid.
0: Yes.
1: Yung words, naintindihan natin. Kasi ako, palagsulat din ako ng aking mga letters sa congregation, may time na first draft lang eh. Yun yung aking, dahil nga pinag-isipan, kumbaga, bagamat sinasabing doon mo lang inupuan para isulat, during the week, during the month, diba? There's a time na patuloy mo siyang pinag-iisipan, nagda-drive ka, naliligo ka, kumakain ka, naisip mo yun eh. And then, nandun na yung inspiration, kumbaga, I'm using the word, hindi yung sa Bible, ha, yung all scripture is inspired by God. We're using it in a simple way lang, ha? Kasi baka merong tumakay na naman sa ganun eh. No? Pero, yung tono, kapatid, kasi ako,
2: ang hirap pala ng ganitong interview, no? Yung masyadong disclaimer.
1: Hindi naman. Ano lang natin. No. No, lang. Hindi, yung kasi ako kapatid, tone deaf ako eh.
2: Masyado na tayo serious.
1: Hindi ako musician talaga. Yan, si Pastor Erwin. Musician yan eh. Nagbe-bass yan eh. Pero yung tono, paano ka nagpe-prepare doon sa tono?
2: Yan yung idol ko eh.
0: Ako. Ang gustong-gusto, sana one day, di ba? Makatugtog yan. Kasama yan.
2: Ang challenge din, hindi lang din naman yung tono. Paano mo isaswak yung lyrics doon sa tono?
0: Yung phrasing yan eh. Yung phrasing.
2: Siyempre, kanino pa ba naman ang credit? Eh, di, Panginoon siyempre, nagbibigay doon. At sinubukan namin minsan na nagamit ng church. So mukhang may effect naman. Eh, tinuloy-tuloy na namin. So 30 years later, we're still doing it.
1: Well, you mentioned 30 years, no? Hindi naman isang araw nagising ka, magaling ka na eh. Ano yung mga, saan ka nagsimula dito? Yeah. Ano yung discipline that prepared you for this?
2: Una, walang career path. Walang kami itong church namin. Yun lang naman yun eh. Tapos nagli-lead din na noong time na yon kami ay nagkaroon ng pagkakataong mag-reference. Sabihin natin, yung alam namin kanta eh. So yun ang ginamit namin. Tapos na pipick up ng mga congregation. Kasi paano naman di mapipick up eh? Ang dali-dali lang. Bigyan ito sample, one of our very first songs. This was written in Palawan. 1992. Dinig ba gitara ko?
1: Dinig.
2: Ewan ko kung narinig yun na to eh. Tayo'y magpuri sa Diyos na nakita.

0: Hallelujah. So yun yun, ganun mm-hmm. lang kasimple.
1: Kinakanta namin yung kanta.
0: So na-pick up. So, mm-hmm. sana naman walang magmasama dun sa kantang yun.
2: Kapatid, ano, nota ka ba o uwido ka sa gitara?
0: Tinuruan lang ako ng tatay ko. Never learned notes.
2: Mm-hmm.
0: Simple chords.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ang kamangha-mangha dyan. Kasi naalala ko yung kaibigan natin, si Pastor Jesse. Di ba? Magiging magpiano yun, di ba?
0: Ayun ang malupit.
2: Lodi. Pero tinanong ko siya, uwido siya eh. Talagang hindi siya, kabigyan niya, una, nagpapaturo ako sa kanya eh. Sabi niya, hindi kita matuturo kasi uwido lang ako. Mm-hmm. Hindi talaga ako, ano, hindi talaga ako dinota. No, yun ang na-appreciate ko ngayon, yung mga self-taught.
0: Na, eh, magaling, pa, yung, no? Magaling yung mag-lead. Magaling mag-lead ng worship yung
2: Kapatid, sa ating ano, sa mga natitira pang panahon natin, no? Kanina sinabi mo na dapat 'wag puro tugtog. Ang napapansin eh, pagkatapos ng praise and worship,
1: nawawala.
2: May mga pagkakataon nawawala yung mga song leader at yung kaya, praise team, di ba?
0: Bawal na bawal sa akin 'yan.
1: Ayan. Kasi minsan tumatakbo eh, di ba? Pagpatapos na yung pasto. Biglang tumatakbo kasi wala doon sa harapan, hindi nakikinig.
2: Yeah. Ano pa yung mga suggestion mo sa mga napansin mo na kailangang i-improve ng mga praise and worship teams?
0: Sana ma-encourage natin sila to do their own material, to do their original materials.
2: Mm-hmm.
0: Isa sa mga na-challenge ako was when I was young, I heard yung prophecy sa Pilipinas that this is the America of Asia, that this is a mission-sending nation, and pangatlo is, it is a worshiping nation. Mm-hmm. So, ang problema, I remember, we were the ones who hosted Bob Fitts sa una niyang ministry dito sa Pilipinas noong 1997.
2: Mm-hmm.
0: At nung time na may press con siya, ano, kakalabas lang ng heel songs nun. Mm-hmm. Sabi niya, he is believing that the next sound that the world would be hearing would be coming from the Philippines. Mm-hmm. Kaya lang 30 years after, o 25 years after nung sinabi niya yun, ang mga Pilipino, gaya-gaya pa rin.
1: So,
0: ikaw na nagbanggit nun, ha? Hindi ako. De joke lang. I have friends there as well, ha? As well as yung mga kilalang mga group. Pero I ang isa pa rin, isa sa nag-challenge sa akin why we started writing songs, may nabasa akong interview sa isang sikat na worship leader, songwriter din nung araw. Ang pangalan niya Robert Gay. Si Robert Gay, siya yung ano, yung mga prophetic praise and worship.
2: Mm-hmm.
0: Siya yung nag-compose nung ano eh.

0: Jesus. Amen. Sa mga lumang worship leader, alam mo ang kantang yun.
1: Ay, alabutan ni Pastor Erwin yan. Alabutan ni Pastor
2: alam natin
1: Erwin
2: yun. Alam naman natin yan, si Robin Lee.
0: Oo, di ba? Gaganda ng kanta niyan. Mm-hmm. Yung isa sa, nung isa sa interview niya, ang tanong ay, kung ilalagay sa percentage, ilang percent yung kinakanta nila na gaya, mm-hmm, na material, at ilang percent yung original sa church nila?
2: Mm-hmm.
0: Sabi niya, about 90 to 95% of the songs that they use in worship are originals.
2: Mm-hmm.
0: So doon ako na challenge ng gusto, nakatouch sa akin yun.
2: Mm-hmm.
0: Kaya ever since that day, yun na yung naging goal na Lord, majority if not lahat ng kaya pansin mo pagka kami na invite or kami kahit sa service namin, we'd rather sing our songs rather, mm-hmm, than
2: yung cover
0: other song. Hindi dahil sa pangit yun, kundi we believe sa call din ng Pilipinas eh, mm-hmm, with regards to that. Tapos pagka invited kami sa mga international gatherings, we make it a point to sing our songs. Bakit? Mm-hmm. Eh yun na lang nga, pagkakataon nilang marinig yun, tapos kakantayin pa namin, iba. Diba? Mm-hmm. Tapos na-test tuloy namin na, mm-hmm, uy, nag-gets nila, pwede pala talaga.
2: Mm-hmm.
0: So yun.
1: So yun ang vision natin na dumami yung mga, mm-hmm, yung mga original composition,
2: mga Pinoy.
0: Actually, meron pa po tayong mga hidden gems like we're part of Papuri as well. Mm-hmm. So nawa magamit din yung mga songs ng Papuri. Mm-hmm. Maraming songs sa Papuri akala ng iba pang ano lang eh, pang special number, mm-hmm, pero marami po na pwedeng gamitin sa praise and worship for congregational singing.
1: Mm-hmm. That's a very good challenge at sana maraming tumugon sa mga, mm-hmm, kapatiran diyan, dahil iba pa rin talaga no kapag heart language natin, mm-hmm, tapos, mm-hmm, original ba, mm-hmm, hindi cover, di ba, tita, mm-hmm, na cover, di ba, ah, mm-hmm, kapatid, ngayon may mga controversies sa mga celebrity worship leaders no, yung kilalang mga mga contemporary Christian artists, yung issue ng integrity, issue ng buhay nila sa Panginoon, paano maiiwasan na yung nga, yung mga feeling sikat? Paano maiiwasan na paano mo mapapanatili na first and foremost, you are a worshiper. Mm-hmm. Second na lang na you are a worship leader. You're a performer. Paano mo mapapanatili yun?
0: I hope ganun nga kami, napapanatili namin. Pero ang mindset, na katulad ng sinabi ko kanina, ang mindset talaga namin, we're church workers. We're not artists, we're not celebrities.
2: Mm-hmm.
0: We're church workers. So, ano ba ang tingin ng tao sa church workers? Tama man o mali, pero talaga naman minsan ang tingin sa church worker ay hindi naman siya katumbas ng celebrity. And I'd rather have that rather than be treated as a celebrity.
2: Kumbaga, ano eh, mindset, di ba? Yan ang term nila ngayon. Yan,
0: exactly.
2: Mindset of a, parang servant. Yan talaga.
0: Mm-hmm. That's what we do. Pagka meron pong, syempre, salamat naman sa mga encouragement. Kailangan naman natin talaga yan. So, ang mga issue dyan is how do you take, kanina tanong is how do you take criticisms, pero actually equally dangerous how you take encouragements.
2: Mm-hmm. Or you take success.
0: Or you take success. Natutunan na din po namin sa biyaya ng Panginoon, di pag may naging encourage, di simple lang, thank you. Diba? Pero kailangan kasama sa mindset yun. Kaya mo lang naman ginawa yun because you're doing your duty.
1: Mm-hmm. Uriin ng Panginoon. No?
0: So, yun po.
1: Kapatid, may mga sa ating pagtatapos, meron ka bang mga upcoming concerts na gusto, mm-hmm, mong ipitahan yung ating mga tagapakinig?
0: Opo. God willing, ito pong August, September, through September, kasi inaayos pa po talaga yung mga dates, pero tuloy na tuloy po, we'll be ministering in Canada. Kami ni Susan, kasama po yung aking kapatid, si Kuya Roman Guevara. Mm-hmm. Tapos, tuwing Sabado po, tuloy pa rin yung aming worship for an audience of one that we started during the pandemic, during the lockdowns. Pero we felt na pinatutuloy pa rin ng Panginoon. At doon na rin po kami naglalabas ng mga songs. Bukod sa YouTube channel na doon na rin natin nilalabas para makuha po ng mga mga kapatiran natin na naghahanap ng mga songs, makuha na nila ng libre yung mga songs doon na pwede nyo gamitin sa inyong mga churches.
2: Wow.
0: Tapos, sorry with regards din doon sa with regards sa mga nabanggit ko kanina, pero ang katotohanan din, ganito ako magsalita kasi siyempre creative person. Pero keng puya ko, pero ang katotohanan, I don't have any ill feelings dun sa mga nag-criticize sa akin.
1: Praise God.
0: Bukod sa di ko naman sila kilala. Wala talaga. Hindi ko rin hobby yung magtanim ng galit.
1: At for sure, ko nga nakalimutan mo na yung iba eh. No? Kami na lang yata ang bumuhay sa isip mo. Eh.
0: For sure. Siyempre, may time na inis ka. Pero after noon, wala. Kasi una nga, wala din naman akong kinalaman sa buhay nila. Wala rin naman sila kinalaman sa akin. So, pahabain natin pare-pareho buhay natin. Huwag na tayo mainis sa isa't isa.
1: Oh. Well, any parting words, kapatid, na gusto mong ibilin sa mga tagapakinig natin?
0: O ba to, Uya? O ang mas pogi mong kapatid na si Kuya Erwin?
1: Hindi, ikaw yung kausap namin.
0: Karirin po natin yung call sa atin ni Lord as a nation that we are a worshiping nation. So, yun po ang aking, siguro yun ang aking cause, yun din ang aking message.
1: Mm-hmm. Yes. Pastor Erwin?
2: Yan. Salamat Pastor Romel at tunay nga na magpapala, 'di ba? Ang inyong syempre yung buong pamilya mo. Alam ko naman 'yun ng banda mo eh, 'di ba? Kasama pa kayo iyong anak sa. Kumbaga, yung mga kanta na inyong binibigay sa inyo ng Panginoon ay blessing sa mga churches, particularly sa amin. I can speak syempre in behalf of GCF Nuvali dahil nagagamit namin or ginagamit namin awitin, 'di ba, sa aming praise and worship as a congregational singing. At tunay nga na talaga namang madaling sabayan. At yun ang alam kong pinakamahirap yan, yung gumawa ng melody na talagang tumatatak, di ba? Hindi lang sa isipan, kundi sa puso ng mga tao.
1: Gusto ko rin magpasalamat kasi nung pandemic na although hanggang ngayon nagpapatuloy kami yung aming online media.

0: iba, isa-isa pong mayaman, kakaibang talakayan dito po sa Expositor's Edition where we preach the word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Nawa, nakita po ninyo yung role ng Word of God maging sa ating panambahan, maging sa ating mga awitin. Huwag niyo po kakalimutan na mag-like, mag-subscribe sa aming pong YouTube channel at ganun din po, i-follow niyo kami sa Facebook at sa Spotify.
1: Ang Expositor's Edition ay mapapakinggan din po dyan nga po sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 DWAY-FM at maging sa Mindanao sa 1116 DXAS Your Community Radio dyan nga po sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi.
0: Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.
1: Ako naman po si Pastor Erwin Amador na nagsasabi po sa inyo, be intentional in studying the Word of God, then be intimate with the God of the Word.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid, naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Pastor Bong and Dang Hermosa ngayong araw sa Papuri.
1: You're now listening here at FABC, Radyo, the home of original Filipino Christian music.
2: Ang paboritong tambayan ng buong bayan, Barangay Papuri po.
1: Ito po si Bong Hermosa, ang mga kasama ninyo ngayong hapon. At kasama din natin ang ating magandang ate, si Ate Dang Hermosa.
3: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang programang
1: Papuri. Hatid namin ay musika at inspirasyon. Dito lang yan sa KR104.3 The Way FM. Para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin na ang papurimusic.febc.ph. At kung meron kayong komento o song request, pwedeng-pwede kayong mag-comment. Pwede ka rin mag-post sa ating Facebook page o mag-text sa ating mga number for Globe 0916-296-6620. At sa Smart naman, 0999-223-5675. Sa mga nakatune in habang naglalaba, namamalansya, nagluluto, nagmimerienda, sa mga nasa opisina, pabrika, mga nagtitinda, habang nakatutok dito sa ating programang Papuri, mabuhay po kayo at ang pagpapala ng Diyos ay dumaloy sa atin. Tampok natin ngayong hapon ang mga awiting Papuri.
2: Papuri 24, walang mapaghihiwalay na na-release noong 2022.
1: Grabe!
2: Bayan ko, bayan ng Panginoon. Sa musikang panulat ni Bong Hermosa, ang inyong lingkod. At inawit naman sa atin ni Chedi Main ay Bautista, Ava Canaselli, Charmaine at Dennis Campanier, Ben Hubilia, Maestro Arnel Dipano, Larry Ilagan, Romel Gonzalez, Richard Roque, Bong and Dang Hermosa. Dalangin natin ang bayang Pilipinas ay maging bayan ng ating Panginoon. Bayang pinagpala sa mayamang biyaya ng ating Diyos na buhay.
4: Hallelujah!
5: Amen!
2: Bahala ka na sa musikang panulat ni Sherwin Bob Diaz at inawit sa atin na ating kumparing Ruben Laurente, ang gara ng kanta. Bahala ka na, si Jesus ang bahala. Kaya kaagapay, ano man ang sitwasyon, huwag kang bibigay. Bahala ang Diyos sa buhay natin. Huminga ng malalim sa musikang panulat ni Maria Loida Estrada at inawit sa atin ni Gian Hinolan. Relax ka lang because God is in control. Huminga ka lang ng malalim sapagkat ang ating mga suliranin, meron niyang expiry date. Hindi yan forever. Matatapos din yan. Kaya hinga ka lang ng malalim at magtiwala sa ating Panginoong Jesus. Sabihin mo, isinulat ni Jenfel Gervasio at Jose Carlo Motita. Ang galing-galing na collaboration ng ating mga rapper na si Jenfel at si Jose Carlo. Sabihin mo, yan po ang rap song ng Papuri sa Papuri 24 na nagsasabing, ipagsabi natin ang kabutihan ng ating Panginoong Jesus. Sabihin mo, pare ko, yan ang totoo, itaga sa bato. Grabe ang lyrics ng sabihin mo. Congratulations to the composers, Jenfel Gervasio and Jack the Preacher, si Jose Carlo. Sila rin na nag-rap, grabe, suwabe. Sabihin mo, panalo talaga.
1: Tara na, pakinggan na natin ang mga awitin
4: Papuri 24 album
1: at iba pang mga awiting Papuri.

Caminar.

0: Papuri Broadcast with Pastor Bong and Dang Hermosa.
1: Sama-sama tayo sa ating kwentuhan at kantahan at may kasiyahan habang nakikinig dito sa Papuri. Ang sarap-sarap talagang sabayan ang mga awiting Papuri. At talaga namang mapapainda ka sa galak. Kay Inam Sabayan, tumatatak talaga sa ating mga puso ang mga awiting Papuri. Sa ating mga kapapuri na nakikinig sa radyo, kumusta po kayo? At sa ating mga tagapakinig via online streaming ng febc.ph, mabuhay kayong lahat.
2: Happy listening to JPCC Global Ministries, Pureza Santa Mesa, Manila. Pastora Lita Lopez, Pastor Benji, Brother and Mrs. Boyet Gahmez, Jerah Gahmez at ang buong kongregasyon ng JPCC Global Ministries. Mabuhay po kayong lahat.
1: Happy listening din sa ating kaibigan, si Lloyd Co. O'Malley. Tuloy-tuloy lang tayo. At kung meron kayong komento o song request, magsabi lang kayo. Request lang. Comment lang kayo. O mag-post sa ating Facebook page. O mag-text sa ating numbers for Globe 0916-296-6620. At sa Smart naman 0999-223-5675.
3: Yan, binabati rin po natin sa Singapore ang ating pastor Tina Loy at Kevin. Sa Canada naman ay binabati natin ang ating Kuya Kulas at Ate Doris Gonzales.
1: Tampok natin ngayong hapon ang mga awitin mula sa Papuri 24 album Walang Mapaghihiwalay na na-release noong 2022. Ang ganda-ganda rin ng awiting sandigan mula sa Papuri 24 at sa musikang panulat ni Gerald Gudes, Carla De Los Reyes at Marcus Alcantara. Inawit naman sa atin ng Solution Worship. Ang bukas ko'y tumitingkad. Ang gara ng lyrics. Panginoon, ikaw ang aking sandigan. Sa ngalan mo, tiyak ang aking kaligtasan. Awitin ng pag-asa na nagbibigay lakas ng kalooban upang tayo magpatuloy sa Panginoon. Si Jesus na ating sandigan na lagi nating maasahan ngayon at magpakailanman. Kaya tuloy-tuloy lang, wala nang iba sa musikang panulat ni Kela May Biag at inawit sa atin ni Katigo. Ikaw lang at wala nang iba sa aking puso. Isang awit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon at nagsasabing wala nang iba. Ikaw lamang ang aking sasambahin, aking Diyos. Purihin siya sa musikang panulat ni Ken De La Rosa at Jan Roland Villarreal at inawit sa atin ni Aya at Misha Valencia. Kasama si Sia Atienza. Super blessed ako sa letra ng awiting ito. Ang kabutihan niya ay hinding-hindi matatawaran. Ang pag-ibig niya ay habang buhay at walang hanggan. O diba? Basta, sa musikang panulat ni Pastor Alpunil Biloso at inawit sa atin ni Viola Natividad. Ang ganda ng awitin, busog na busog sa mensahe. Kasama sa pag-awit si Jem Cubil. Basta, mangyari man ang mangyari sa gitna ng pagsubok o sa gitna ng pagpapala. Pasasalamatan pa rin kita anuman ang mangyari. Basta, maglilingkod pa rin ako sa iyo o aking Diyos. Bagong awit sa musikang panulat ni Pastor Herman Baluyot at inawit sa atin ni Romel at Susan Guevara. Ang ganda-ganda mula sa kadiliman, hinango mo patungo sa kaliwanagan. Ang aking bagong buhay ay isa ring bagong awit. At ang umawit, mga anointed worshiper, Romel and Susan Guevara. Grabe! Pakinggan na natin ang mga awitin mula sa Papuri 24 album. At iba pang mga awiting papuri dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, the home of original Filipino Christian music.

0: Pastor Bong and Dang Hermosa ngayong araw sa Papuri.
1: You are now listening here at 702 DCAS FEBC Radio TV. Patuloy ho tayo sa pagtutok dito po sa programang Papuri. Busog na busog sa mensahe ang mga papuring awit at tayo ngay napapasabay sa mga awiting papuri. Kahit tayo nagtatrabaho, patuloy lamang tayo sa ating pagpupuri sa Panginoon, itaas ang kanyang pangalan. Sa mga nagmimerienda o namamalansya, kahit naglalaba, tutok lang, halina't sumabay sa mga awitan at kwentuhan dito lamang sa mga nakikinig sa radyo via online streaming ng febc.ph. Kumusta po kayo? Kung meron kayong komento or song request, mag-post lamang sa ating FB page o mag-text ka lang sa ating mga numbers for Globe 0916-296-6620 and for Smart 0999-223-5675.
2: Happy listening to May Carlos of London, Pastor Noy of East Ham, Great Britain, and Pastor Tony Ibarra of Germany. From Greece, thank you for tuning in Pastor Jonathan Paterez and Pastor Ruben Gonzalez. Mabuhay! You are now listening to Papuri Radio Broadcast, the home of original Filipino gospel music.
3: Maligayang pakikinig sa inyong lahat. Nais ko pong batiin ang aming kaibigan dyan sa Turkey, si Pia Bergonya. At sa Indonesia po ay binabati ko po si Hannah Wong.
1: Mapagpalang pakikinig kay Pastor Butch Aragon ng Sorsogon. Si Bishop Denasto Cruz Avelio ng Cabanatuan City is now listening. Mega blessing po, Bishop Dennis. Kasama natin ngayon ang isang napakagaling na composer ng Papuri 24 at ibang Papuri album. Walang iba kundi si Toy Polo.
4: Hi, ako po si Toy Polo. Nung nakapasok din sa Papuri 24 album, yung pangalawang song entry ko entitled Kakaiba.

0: Papuri Broadcast with Pastor Bong and Dang Hermosa.
1: The home of original Filipino gospel music. Papuri Radio.
2: The home of original Filipino gospel music.
3: The home of original Papuri Filipino Radio. Gospel music. Papuri Radio.
4: Ang bilis ng oras. Tapos na po ang ating usapan dito sa Papuri. Nawa ay mayroon kayong baong inspirasyon mula sa ating pinag-uusapan at awitan. Kaagapay, maraming salamat sapagkat sinamahan niyo kami dito ni Ate Dang sa programang Papuri. Do message us kung paano nakatulong ang Papuri sa'yo. Kwento ka naman. Ikwento mo at ipadala mo sa amin. We are excited to hear from you. Please Facebook us o kaya mag-text ka lang sa ating mga numbers. For Globe, 0916-296-6620. And for Smart, 0999-223-5675. Nakakabless talaga ang mga awitin mula sa Papuri 24 album. Nakakabless talaga at nagpapalakas ng iyong kalooban upang harapin ang kinabukasan. Papuri sa Diyos, mga awiting hatid ay pag-asa tungkol sa ating Panginoong Jesus, ang ating tagapagligtas na namatay sa krus ng Kalbaryo upang pagbayaran ang ating kasalanan. Sa Kanya lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Kahit hindi tayo karapat-dapat, inialay pa rin Niya ang Kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Wagas na pag-ibig ang inialay sa atin ng ating manunubos na si Jesus. At kung tatanggapin natin ang regalo niyang kaligtasan, dulot nito ay buhay na walang hanggan. Kaibigan, nais mo bang tanggapin si Jesus bilang sarili mong tagapagligtas? Kung nais mo, sumunod ka sa akin sa isang maikling panalangin. Halika, sundan mo lang ako. Panginoong Jesus, salamat sa wagas mong pag-ibig na inialay sa akin. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Maghari ka sa aking buhay. Patawarin mo ako sa aking kasalanan. Salamat sa kaligtasan na walang bayad. Ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Congratulations kapapuri. Ngayon ay isa ka ng ganap na anak ng Diyos at ang iyong pangalan ay nakasulat sa Aklat ng Buhay. At lagi ka rin naming ipapanalangin upang ang Kanyang pagpapala ay dumaloy sa iyong buhay ng lubos-lubos. Taos-puso kaming nagpapasalamat sa pagsama niyo sa amin dito sa Papuri. Ang sarap-sarap ng ating kwentuhan at kantahan at may kasama pang tawanan. Ang saya-saya talaga. Maraming salamat din sa mga nakaagapay natin sa broadcast. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode muli, ako ang iyong nakasama, Bong Hermosa.
5: Dang Hermosa.
4: Laging tandaan, sa Diyos ang papuri.

programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng FABC Radio TV, Agap!

0: Far East Broadcasting Company Philippines Bicol Station, KIR 104.3 DWAY-FM in partnership with Green Hills Christian Fellowship Naga, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known.
1: Ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng Roma, Kabanatang 2, talatang 17 hanggang 29. Ngayon, kung sinasabi mong ikaw ay isang Hudyo at nananalig ka sa kautusan at ipinagmamalaki mo ang kaugnayan mo sa Diyos, ikaw na palibhasa'y naturuan sa kautusan ay nagsasabing nakaaalam ang kanyang kalooban at sumasang-ayon sa mabubuting bagay. Ang palagay mo'y tagaakay ka ng mga bulag at tanglaw ka ng mga nasa kadiliman, tagapayo ng mga hangal at tagapagturo ng mga bata. Dahil natutunan mo sa kautusan ang pinakadiwa ng kaalaman at katotohanan, ikaw na nagtuturo sa iba, bakit hindi mo turuan ang iyong sarili? Nangangaral ka, huwag magnakaw, bakit ka nagnanakaw? Ikaw na nagsasabing huwag mangalunya, bakit ka nangangalunya? Ikaw na nasusuklam sa mga diyos-diyosan, bakit mo ninanakawan ang mga templo? Ipinagmamalaki mo ang kautusan, ngunit nilalapastangan mo naman ang Diyos sa pamamagitan ng pagsuway mo sa kautusan. Gaya ng nasusulat, nilalapastangan ng mga hintil ang pangalan ng Diyos dahil sa inyo. Totoo mahalaga ang pagiging tuli kung tinutupad mo ang kautusan. Ngunit kung lumalabag ka sa kautusan, para ka ring hindi tuli. Kaya't kung ang mga hindi tuli ay tumutupad sa mga tinakda ng kautusan, hindi ba mabibilang rin sila na rin silang parang mga tuli? Kaya't siya na hindi tuli, subalit namumuhay ayon sa kautusan, ang hahatol sa iyo na tuli at mayroong kautusan nakasulat, subalit sinusuway naman ito. Sapagkat ang pagiging tunay na Hudyo ay hindi sa panlabas lamang, at ang tunay na pagtutuli ay hindi dahil tinuli ka sa laman. Ang pagiging tunay na Hudyo ay nasa kalooban, at ang tunay na pagtutuli na may pagtutuli sa puso sa pamamagitan ng Espiritu at hindi nang nakasulat sa kautusan. Ang karangalan ng taong iyon ay hindi mula sa tao, kundi mula sa Diyos. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Maari na po tayong umupo.
2: Maling pagtitiwala, yan po ang pamagat ng ating sermon ngayong umaga. Kasi alam po natin na sa pananampalataya, nabubuhay ang mga matutuwid. Pero meron din pong maling pagtitiwala o maling pananampalataya. Base ito sa ating binasa, Roma chapter 2, verses 17 to 29. Nagpapatuloy lang tayo sa ating series. At huwag po natin kalimutan yung mga naituro na natin ng ating naibasa, sapagkat hindi natin maiintindihan itong mga binasa natin kung hindi ayon dun sa kabuuhan. Mahirap na ano kayang ibig sabihin niya na hindi mo naintindihan simula sa simula. Doon mo minsan naintindihan ng tao pag nagkaroon ka ng background story o pag nabasa mo ng buo ang kanyang liham. So dito po, pinagtibay, hindi pala dito, nung nakaraan, pinagtibay ni Paul o ni Apostol Pablo, ang Diyos ay walang kinikilingan. Siya ay tapat na maghahatol sa lahat. Pantay at makatarungan ang kanyang paghuhusga sa mga Hudyo at mga Hintil. Anong pagkakaiba nila? Malaki. Yung mga Hudyo, binigyan ng kautusan sa pamamagitan ni Moises. Kung alam nyo yung Ten Commandments, kasama yun doon. Pero hindi lang Ten Commandments, medyo makapal-kapal yung librong yan. No? So mula sa Exodus, mababasa mo hanggang Deuteronomy, kita mo yung mga kautusan ng ating Panginoon, ng ating Diyos para sa mga taga-Israel. No? O mga salinlahi ni Jacob o ni Israel. So nandun, kasama sila doon sa mga nagkaroon ng pakikipagtipan ang Diyos. Yung ibang mga bansa, ang tawag mga Hintil, yun ang tawag nila. Sa panahon na to, ang Hintil tawag din nila Griego, yung nagsasalita ng Griego. Pero ibig sabihin lang nun ay hindi Hudyo. No? So malaking pagkakaiba, pero ang sabi ni Pablo, tapat ang Diyos sa kanilang sa paghatol niya sa kanila. At sinabi niya, una ang Hudyo, pagkatapos yung mga Hintil. Na? Pantay ba yun? Eh, una ang Hudyo. Paliwanag natin. Ang pagiging pantay ay hindi ayon sa tingin natin. Yun ang sa tingin ng Diyos. Malinaw ba yun? Diba, hindi kayo nagkakasundo minsan kung ano ang fair? Ano ang pantay lang? No, matagal ko na itong pinapaliwanag. Nung ako'y bagong kasal, at kami mag-asawa ay may bibiling paborito naming cake. At dahil konti lang pera ko, isa lang ang kaya naming bilhin. Hahatiin namin yan. Pag hinati mo yan, siguradong hindi ka magaling humati. Pag hindi ka magaling, hindi pantay. Tama? Kukunin ko yung mas malaki. At sa kanya yung mas maliit. Ang rason ko, makatwiran yan. Bakit? Kasi mas malaki ako. Mas maraming sugar ang kailangan ng energy ng katawang ito. Ikaw, maliit ka lang. Maliit lang ang dapat sa'yo. Hindi siya sasang-ayon doon. At syempre, pagbibigyan mo siya kung hanggang saan niya kaya, konti lang naman talaga kaya niya. Pero sa isip niya lang, gusto niya lang pakiramdam na pareho kami. So syempre, pagbibigyan mo. At minsan naman ako yung pagbibigyan niya, pagbusog na siya. Ano? Pero, ano yung halimbawang yun? Para saan yung halimbawang yun? Bakit ko sinabi sa inyo? Ibig sabihin lang yun, kung ano ang pantay ay hindi pare-pareho ang pananaw ng tao. May katwiran ba ako? Meron. Siya din meron ba? Meron din. Eh, sinong tama? Baka pareho o wala. Pero pag sa aking pananaw at anong utos ng Diyos, sino ang mas tama? Madaling usapan na yan, di ba? Sino ba ako? Tama? Sino ba ako? Parang noong araw, pag ang bata nakita niya yung ulam, ayaw niyang kumain. Sasabihin lang ng magulang, kain o palo, pili ka lang, kakain na yan, di ba? Ngayon, sobrang nai-spoil. Ah, ayaw mo anak, sige, pagluluto ka ng iba. Hala. Kaya ang hirap kausap ng mga kabataan ngayon. Ang hirap i-mentor. Ang arte. Sobrang arte. Okay? Ay, ginawa ko na yon para hindi nyo nagawin sa bahay, mga magulang. Na? Sabihin nyo lang, sabi nga ni Pastor, sobrang arte. Hindi lang po kasi isang magulang nakausap. Pastor, ako dami ko nakausap. Buong Pilipinas kung saan pupunta. Sabi ko, yung iba, kasalanan natin. No? Sinanay mo eh. Oh. Tama? Kung ayaw mong magalit, di paliwan mong anak, alam mo, kailangan wag tayong mapili masyado kasi ang buhay, hindi ganyan. Minsan masagana ka, minsan hindi. Kayong panahon na ito lang ang nandito, o panahon na tayo busy-busy, hindi tayo nakapagbili ng yung gusto mo, hindi lahat ng gusto natin makukuha natin. Kasi kung lahat ng gusto mo nakukuha mo, alam mo, paglaki mo, hindi ka masasanay sa kahit kaninong bossing. Lahat galit ka, inis ka. Kasi hindi ka sanay na isang tabi ang gusto mo. Okay, malinaw po ba? Hindi yan ang ating discussion. Dahil Father's Day, nagbigay lang ako ng tip paano po mangaral sa mga anak. Okay? Balik tayo. pantay ang Diyos. Pero ibang ibig sabihin niya ng pantay. Anong ibig sabihin? Ang pagpapala nauuna sa Hudyo. Pantay ba yon? Teka lang, patapusin mo ko. Ang paghahatol at pagdidisiplina nauuna din sa Hudyo. Ah, ganoon naman pala. Oh, malinaw? Kaya sa Panginoon, pantay yon. Hudyo muna bago Hintil. Pero Hudyo muna, si Kristo kaya ay pinanganak sa Hudyo. No? Ang unang mga apostol ay Hudyo. Pero kung titingnan mo ang kanilang history, ang kanilang kasaysayan, unang nadidisiplina ng Panginoon ay ang Hudyo. Sila yung unang pinagagalitan. Sila yung unang binibigyan ng paghihirap para matuto. Bakit? Sila yung parang ginagawang panganay. No? Para matuto yung ibang mga bansa sa kanila. Para sumunod yung ibang mga ibang bansa sa Diyos. So para sa Panginoon, pantay yon. Okay, malinaw. Okay, gusto ko lang linawin ang sinasabi ni Pablo, makatarungan ng Diyos. Pero huwag kang lumaban sa pananaw mo ano ang makatarungan at matuwid. Kung tao lang kaharap mo, ay pwede kayong magtunggali. Pero pag ang Diyos na, teka lang, magpatalo ka na. Okay? Ang mga Hintil na walang kautusan, bakit? Sa Hudyo binigay si Moises at ang kanyang mga commandments ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Dito naman po sa mga Hintil ay wala. Ang ano noon, yung konsyensya nila. At titingnan mo po sa lahat ng buong mundo, may naitanim sa konsyensya kung anong tama at mali. Hindi ka basta pwede pumatay. Hindi ka basta pwede manakit ng kapwa mo. May mga batas sa buong mundo. Iba-iba ang batas nila. Pero may kapareho. Ibig sabihin yung konsyensya ng Panginoon ay naroon. Kahit na yung mamamatay tao na, di ba wala ng konsyensya? Pinatay niya nga yung konsyensya niya. Kaya binigyan siya ng mababang pag-iisip. Malinaw? Diba sa chapter 1 yun? Kaya siya nagkaroon ng mababang pag-iisip kasi sinasara niya na yung isip niya patungkol sa tama at hindi tama. Pinapairal niya yung damdamin niya o yung galit niya. Ano mangyayari dyan? Pag tayo ay may kakulitan sa ating paglabag sa utos ng Diyos, ang sabi dun sa Biblia, sa chapter 1 ng Roma, sila ay ibinigay ng Panginoon sa mababang pag-iisip. No? Tapat ang hatol ng Diyos. Ang mga Hudyo ay hatulan ayon sa kautusan ni Moises. Patuloy na inilihad ni Apostol Pablo ang pagpapaimbabaw o pagiging hipokrito ng mga Hudyo. Kasi ang mga Hudyo, meron silang tinatawag na maling pagtitiwala. Anong ibig sabihin nun? Dahil kami ang pinili ng Diyos. Dahil kami ay mga may kautusan. Kami ay nasa salinlahi ni Abraham. Kami ay kasapi nung mga utos ni Moises. Kaya dahil doon kami hindi hahatulan ng Diyos. Sabi ni Pablo, mali. Hahatulan kayo. May utos nga eh. Hindi porke naniniwala ka sa utos ay ligtas ka. Ang punto ni Pablo, lahat tayo nagkasala. Kaya sinisira ni Pablo ang ganong pag-iisip, ganong pagtingin ng sa sarili na mataas, na tingin nila mas banal sila sa ibang mga Hintil. Yun ang sinasagot ni Pablo. Sa kanyang panunulat, yung estilo ni Pablo, yung tawag nila noon ay diatribe. Ibig sabihin, may kausap siya. Kasi alam niya paano mag-isip ang Hudyo, kasi Hudyo siya eh. Pariseo pa siya. Talagang kasama siya sa noon, bago pa na siya nasa Panginoon, kasama siya sa umuusig sa iglesia ng Panginoon. Alam niya paano sila mag-isip. Kaya sa kanyang panunulat, sinasagot niya na yung pwedeng isipin ng mga Hudyo. O yung pag-uugali ng Hudyo, inuunahan niya na. Now, hindi niya sinasabing lahat kayo ganito. Pero pag sinulat niya yun, ibig sabihin siguradong meron sa inyong ganito. No? Kasi ganyan ako dati. Nagkakaintindihan. No? Ganun nga po. Pati ang, kaya po yung mga naligtas ng Panginoon sa mga masasamang kasaysayan nila ay pwedeng gamitin ng Panginoon, wag lang silang matisod muli. Halimbawa, yung dating drug addict, binago na ng Panginoon. No? Dahil sa pagbabago ng Panginoon sa kanya, ay madaling niyang mabigyan ng payo yung ibang drug addict. No? Sabi niya, pare, alam ko yan. Hanapin mo yan. Parang kulang ang araw mo. Pero labanan mo, ito yung ginawa ko. Ito yung ginawa ng iba. Naiintindihan kita. Naiintindihan ko yung gigil mo. Lahat gagawin mo para sa sunod na tira mo. Ganito kasi yun. Yun, parang ganon. Naiintindihan niya. Bago pa man, hindi pa man nagsasalita ang kausap niya, sinasalaysay niya na yung pwedeng iniisip. Ganun po ang ginagawa ni Pablo po dito. So unang punto natin, yung maling pagtitiwala. Basahin po natin. Roma chapter 2, verses 17 to 20. Ngayon po, tulungan nyo na lang ako para magpahinga naman ako ng konti. Kayo po ang magbabasa. Verse 17 to 20. Lakasan nyo lang po para marinig ng mikropono at marinig ng mga nanonood. Sige po, 1, 2, 3.
3: Ngayon po sinasabi mo, ikaw sa tuyo, nananalis sa usasan, at pinamalan mo, ngayon sa Diyos. Ikaw pa sa tuyo, sa sasabi na paalam ng kanyang maluluhan, at susasayos sa mabuting bagay. Ang palagay mo ay nakatakay na nagkamadalam,
2: praise God. Salamat po. So hinahamon ni Pablo ang mga Hudyo na umaasa sa kautusan o sa batas at nagmamalaki, no? Ngayon, ang pandiwa, alam niyo yung pandiwa? Balik tayo sa Tagalog. So parang sa school, yung salitang umaasa o nananangan, may Tagalog na version umaasa, yung iba nananangan. Sa Griego, ang ibig sabihin niyan ay, ang larawan niyan ay sumasandal. No, bakit Griego? Kasi ang sulat noon Griego. Ginawang Tagalog, ginawang English. So, kaya minsan gusto natin bumalik, anong ibig sabihin niya doon sa unang pananalita o yung pinanggalingan niya. No? Minsan mahirap ha, kaya kailangan maintindihan mo talaga yung lingwahe. Parang sa Pinoy, hindi ito maintindihan ng ibang bansa, yung salitang utang na loob. Hindi yan maintindihan basta-basta. No, sa US, paano yon? Oh, bawi na ako ha. Ibig sabihin, tinulungan kita, tinulungan mo ako, bawi na tayo. Bawi na, okay na. Sa Pinoy, iba. Talagang habang buhay nakitang kaibigan. Dahil sa ginawa mong yan para sa akin, di ba? No, may kapwa tayo eh. Yung pagkakaisa, medyo matindi yun. Iba yun sa kultura. Ngayon, ang hirap ipaliwanag nun. Anong salitang tatapat mo sa utang na loob? Ha? Pwedeng malapit, debt of gratitude, pero iba yung pagkaintindi nila noon. Ang pagkaintindi nila noon, may utang ako sa iyo na kailangan pasalamatan kita. Sa atin, medyo mahaba ang utang na loob. Tama? Narinig mo na yung may kwento. Ay, alam mo, grabe, nung bata kami, tinulungan niya ako, kaya hanggang ngayon, tiga-suporta niya ako kasi noon naalala ko yung talagang bagsak na bagsak ako. Siya lang yung nandun. Yung mga ganang kwento, utang na loob na salaysayin yan. Ngayon, walang koneksyon yung utang na loob dito. Ang koneksyon lang ay yung salita na minsan mahirap ipaliwanag. Ang ibig sabihin dito ni Pablo na sila ay nananalig sa kautusan, ang talagang salita noon ay yung pagsasandal. No? Nakasandal sila dun sa kautusan. Nandun ang kanilang kumpiyansa, no? Na sila ay nasa Panginoon. Ngunit, Ito yung binabasag ni Pablo. Kasi maraming umaasa sa Panginoon pero hindi sumusunod sa kanyang salita. Binanggit niya yung Micah chapter 3 verse 11 na yung mga leaders nga mismo, hindi lang mga tao, pati leaders, umaasa sa Panginoon pero hindi sumusunod sa kanyang salita. At narinig, ang daming ganyan po. No? Eh, ito yung utos ng Panginoon. Ito yung sundin natin. Hindi niya susundin. Gagawa ng kalokohan. No? Sabi, mag-asawa ka na kung di ka makapagpigil. Sige pa rin. Pero pag nangailangan, Lord, tulungan mo ko, Lord. Lord, may problema ko, Lord. Yan yung matigas na ulo. Hindi sumusunod sa Diyos, pero pag nagka-problema, umaasa sa Panginoon. Yan ang ibig sabihin ni Pablo. Kayong mga Hudyo, ganito kayo. Umaasa kayo, pero sabi mo, tagapagturo ka. Ikaw ang gabay ng mga bulag. Ikaw ang sa maliliit na musmus na sanggol. Ikaw ang nagtuturo. Ngunit, yun ang kanyang dinidevelop. Ganyan kayo. Oh, ayan. Ganon din ba tayo? Sana hindi. No? Sana hindi. Pero minsan, pag nabubulag ka ng iyong kagustuhan, hindi mo nakikita kung anong masama at anong matuwid. Gusto mo lang gawin yung gusto mo. Kaya, tingnan mo yung salaysay ni Pablo, no? Tagapagpayo ka ng hangal.

sinasabi, kung anong dapat ka, pero siya mismo ay hindi sinusunod. Parang yung magulang na nagsabing, huwag ka magsinungaling! Tapos siya nagsisinungaling. You know? Tatay, kala ko po, lalabas tayo bukas. Ay, biro lang yon. Pinatahimik mo lang kasi may mga batang ang kulit eh. Kaya isa pong ano, lalo na pag maliliit pa yung mga bata, huwag kayong magsisinungaling, yung totoo lang. Kahit umiyak na siya ngayon. Anak, hindi ko kaya. Sa susunod na lang. Wah! Iyaan mo lang, pero nasabi mo yung totoo. Ano kaya mararamdaman niya pag binola mo lang siya, may natatanim dyan na hindi maganda? Bumababa ang pagtiwala sa'yo. Kasi kahit magrebelde yan, pag naalala niya lahat ng sinabi mo, tinupad mo, yung iba dyan manunumbalik. Ay, mas okay yung tatay ko, tapat siya. Totoo siya. No? Dapat totoo. Nako. Buti na lang Father's Day, hindi Valentine's. Mahirap yun, mga lalaki. No? Pag tinanong na sa'yo, mataba na ba ako? Nako, ingat ka, paano sumagot ka dyan sa asawa mo? At kailangan magandang maganda ang pagkasabi mo. O, pero paano yan? Hindi ka pwede magsinungaling. No? Hindi mo rin pwede saktan ng asawa mo. Nako, ayan. So, kailangan, paano mo gagawin yan? Ang tawag dyan ay wisdom. Yung wisdom na yan ay galing lang sa Diyos kasi hindi kaya ng tao yan. Tuloy na po tayo. Ano? Mapagpaimbabaw. Babasahin natin ang Roma chapter 2 verses 21 to 24. Ganun po ulit. Kayo po ang magbabasa. 1, 2, 3,

Salamat po. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita. Matapos banggitin ni Pablo ang papel ng mga Hudyo sa plano ng Diyos, yung nakalagay dito, no, na ang plano ng Diyos maging liwanag sa bulag, tagapagturo ng mga hangal, dapat sila'y maging ilaw sa kadiliman, isang bansang nagtuturo ng daan sa ibang mga bansa. Gumamit siya ngayon ng mga tanong na tumatagos sa puso. Tinapos ng apostol ang bahaging ito sa isang malakas na pahayag laban sa Hudyong self-righteous. Anong self-righteous? Ang tingin niya ay ligtas siya o tama siya. Pero hindi niya tinitingnan na maayos ang kanyang sariling buhay. Alam niyo po, sa isang Kristiyano, maibilis ko lang konting application, araw-araw nagsusuri dapat tayo ng puso at nagpapahayag sa Panginoon kung tayo nagkasala. Araw-araw. Kung pwede, minuminuto. Miyat-miya. Oops, Lord, mali yata yung hindi tama yung naisip ko. Patawarin niyo ako, Lord. Kasi naniniwala tayo ng paglilinis. Ano po yung paglilinis? Paglilinis ng isip at puso. Naniniwala tayo sa kanyang kapatawaran. At bakit din? Kasi nagsisimulang maliit yan, lumalaki yan. Pag hindi mo, pinutol ka agad. No? Kaya miyat-miya po yan. No? Kaya hinamon ni Apostle Pablo sila. Ngayon, ang nangyari sa kanila sa buong bansa, hindi lang sa individual, kahit ang panunulat ni Pablo ay parang sa individual, ang kinikwento ni Pablo dito, ginagamit niya yung mga lumang tipan ng mga quotation. Ang pinupuntirian niya, kayo bilang buong bansa ay binigyan ng direksyon ng Diyos, binigyan ng utos ng Diyos, ngunit hindi niyo sinunod. No? Kaya huwag kayo magmalaki, kasi parang hintil din kayo na makasalanan. No? Kaya tanggalin na

natin, kumbaga si Pablo, tanggalin nyo na yung ganyang pag-iisip. Bakit? Doon sa buong section po ng Roma, hanggang malapit na tayo sa chapter 3, ang dinidiin niya, walang matuwid, Hudyo o Hintil, wala ni isa. Yun ang pinupuntiri niya. Kaya binabago niya ang kanilang pag-iisip. Yung mga akala nila na hindi sila nagkasala, o dahil mabuting tao naman sila, yun ang pinupuntiriya ni Pablo. At ganun din po, alam mo yung pinakamahirap bahagian ng Ebanghelyo? Yung tingin niya sa langit, siya pupunta. Na hindi niya nakikilala ang Panginoon, ang tingin niya lang ay mabuting gawa, wala naman akong sinasaktan, wala akong ginagawa mga kasakit sa iba, kaya okay naman ako kay Lord. Maling pananaw. Maling sinasandalan. Sinasandalan niya ang yung mga maling hindi niya ginawa. Pero pag diniin mo siya kung ano ang kasalanan, kahit wala kang ginagawa sa iba, iniisip mo pa lamang, eh nagkakasala ka na. No? Yung pagkamuhi sa iba, hindi ka kailangan bumuntal ng tao. Yung nandyan lang yan sa puso, ay nagkakasala na tayo. Kaya kailangan lahat magpakumbaba sapagkat wala pong matuwid. So ngayon po, kakausapin naman sila ni Pablo patungkol ano ba talaga ang totoong tao ng Diyos? Ano ba talaga ang totoong Israel? Ano ba talaga? Ito ba yung pagtutuli? Kasi noong araw, yan ang pagkakaiba ng Israel sa buong mundo. Yung tuli, dito. Yung hindi, doon. No? Senyalis yan. Ritual po yan. Ngayon po, hindi yan ritual sa atin. May pagka-ritual sa ibang mga barangay. Ano? Pero sa atin, ito ay naniniwala tayo. Health reasons ito. No? Health reasons. No? Pero po, yung bata sa barangay, ha? Ito yung kwento lang naman to noon. Pagtuli na siya. Hindi ko alam, ilang taon ba siya tinutuli noon? 7, 8, 9, 10. Pagtuli niya siya, maghihirap yan ng saglit. No, kasi masakit. Walang anesthesia, bayabas lang yung gamit noon. Oh. So, pero pagtapos na yan, para yan ang bumangon sa kamatayan, nabuhay muli. At hindi mo maintindihan yung lakad niya kung nasasaktan siya o nagyayabang siya. Sabi sa kanya ng mga tatay, lalaki ka na. Tunay na lalaki ka na. Yan, lalakas yung loob ng bata. No? May konting ritual din sa atin. Noong araw, mga Hudyo, ikawalong araw, tinutuli sapagkat yun ang utos ng Panginoon. Ang na-discovery po sa science ay yung ikawalong araw pala, highest blood clotting, ibig sabihin yung hindi bubuhos yung dugo. No, kaya pang walong araw, yun ang anon po nila, ang utos sa kanila. Yeah. Pero ito ay tawag dito ay marker. No? Panglabas na, kumbaga sinyalis na ikaw ay Hudyo. No? So, yung marker na yon isa in tuli, yung sunod yung sabat. Pag kawalong araw, hindi silang tatrabaho. Tapos sunod yung pagkain. Hindi sila kumakain ng baboy. No? Hindi sila kumakain ng alimango, alimasag, anit. Eh, isa lang pala lahat yun. Ano? Hindi sila kumakain ng mga gumagapang. Okay? So, lahat ng kinakain nila ay meron talagang utos lamang sa kanila. Ayun. Yun ay para sa Hudyo. Yun yung outward, panglabas na marker. Okay? Panglabas na marker. So, kaya dito binanggit niya yung pagtutuli. Pagkatapos ay lumipat si Paul sa usapin ng pagtutuli na isang mahalagang tanda. Ayan, tanda ng pagiging kabilang sa covenant o nakasama kay Moises. Pero sinasabi niya na ang pagtutuli na walang pagsunod ay nagiging hindi pagtutuli. Sige, basahin po natin. Kayo po uli. Chapter 2, verses 25 to 29. 1, 2, 3.
Salamat, Lord, sa iyong salita. So, ang sinasabi niya sa mga Hudyong ito, ang tunay na tuli, ibig sabihin, ang tunay na kasapi sa tao ng Diyos, ay yung isang taong hindi panlabas, pero pangloob. No? At i-develop niya po ito kasi ang faith, pananampalataya, ay pangloob. No? Hindi panglabas. Now, hindi nga sinasabi ni Pablo ang hindi mahalaga itong mga ito. Bilang Hudyo, ito'y mahalaga sa kasaysayan nila. So, hindi niya binabaliwala ito. At pero po, sa buong mundo, talaga pong maraming lugar sa buong mundo, hindi tuli. Kayo mga nangangarap na mga mag-asawa ng foreigner, siguraduhin niyo muna. At baka hindi kayo sanay o ibang usapan yan, no? Pag-usapan natin sa ibang ano yan. Kasi may nagkwento sa amin na yung napangasawa niya. So, nakakagulat ng konti sa kanya. Pero sanayan lang naman yan. Ano po? Ay, sorry po. Pero balik tayo dito. Yung pagtutuli, yan kasi yung pagtutuli sa pananaw ng Pilipino. Tama? Oh, ayan, natatawa tayo o natutuwa tayo. Ha? Huh? Talaga? May kasama. Ganun. pero sa kanila, iba. Pag sinabing tinuli, circumcised, ay dumaan ka sa proseso ng pagiging Hudyo, tanda yan na kasapi ka sa Mosaic Law, no? Sa batas ni Moises, sa kautusan na sa pamagitan ni Moises. Pero sinasabi ni Pablo, huwag ka masyadong umasa sa panlabas kasi sa totoo lang panloob yan. Yun lang po ang sinasabi niya po dito. Inilantad ni Pablo ang panganib ng pag-asa sa batas bilang seguridad habang hindi naman ito sinusunod. Aasa ka sa batas, sa mga tanda ng pagiging Hudyo, pero hindi mo nang sinusunod. Eh, wala ka rin. Wala rin nangyari sa'yo. Hindi ka mas mabuti sa mga hintil. At ang pinupuntirya niya, kahit ano gawin mo, lahat tayo nagkasala. Yung buong bansa nagkasala. Yung individual nagkasala sa lahat. Pagsasabuhay, number one, posibleng alam natin kung ano ang inaasahan ng Diyos, pero hindi pa rin tayo katanggap-tanggap sa kanyang paningin. Bakit? Kaya dapat kilalain natin siya, ang kanyang salita, lalo na ang gospel. Bakit hindi tayo katanggap-tanggap? Kasi hindi natin sinusunod. Ang kailangan unang sundin natin ay manampalataya. Amen? Yun ang entry point, yun ang pagpasok, yun pa lang. Magtiwala ka sa lahat ng sinabi ng Diyos, lalo na kay Jesus, ang kanyang pagkamatay at pagkabuhay, at yung significance noon, yung kahalagahan noon ay kailangan maintindihan mo, doon tayo nagsisimula. So kailangan manampalataya tayo. At pag tunay na nananampalataya ka, magsisisi ka rin ng iyong mga kasalanan. Kasi nananalig ka sa Panginoon. At susunod ka. Pero ang pagsusunod sa Kanya ay hindi yung liligtas sa iyo, yung pananampalataya. Yung pagsunod ay bunga kung totoo ang iyong pananampalataya. Number two, ang ating pagpapaimbabaw ay hindi kailanman pribadong bagay lang. Kapag salungat ang buhay natin sa mensahe, hindi lang natin sinasaktan ang sarili natin, dinudungisan din natin ang reputasyon ng Diyos sa harap ng mundong nakatingin, patuloy at magpatuloy na magpakumbaba nating suriin ang ating buhay sa liwanag ng kanyang salita. Yan po ang sinabi ni Pablo sa kanila na nahamak ang pangalan ng Diyos dahil sa inyong mga Hudyo. Dahil sa hindi nyo pagsunod sa Kanya. At yun po yung kanyang binanggit mula sa lumang tipan. Paano sa atin yan? Paano natin i-apply yun? Kaya kailangan mamuhay po tayo ng tama, kahit walang perpekto sa atin, magpakumbaba kung tayo nagkasala, aminin natin at sumunod tayo ng maayos. Bakit? Yung buhay natin, nahamak ang pangalan niya. Ayan pala ang Kristiyano. Wala pala kayong pagkakaiba sa amin. May pagkakaiba tayo, ngunit makasalanan din tayo. Kaya hindi pwedeng magmataas na mas banal tayo sa kanila. Tayo pinabanal lamang dahil kay Kristo. Magkaiba yun. Magkaiba yung pinabanal tayo dahil kay Kristo
At binibigyan tayo ng kalakasan para sumunod, pero kahit kailanman, hindi tayo pwede magyabang na nabago ang buhay natin. Hindi dahil kasi sa atin yon. Dahil sa Panginoon yon. Madali pong maintindihan ng mga dating malaki ang kasalanan kay Lord. No? Sa ganyang pananaw. May mga members tayo, ay di pa panahon ni Lord noon. Panahon na ngayon. Kasi kahit subukan ko magbago, wala eh. Wala naman nangyayari. So talagang masasabi nila, ang Panginoon talaga yon. Binibigay nila ang lahat ng kaluwalhatian sa Diyos. Pangatlo, ang tanong ay hindi kung dala natin ang tamang panlabas na tanda. Ano yung panlabas na tanda? Well, praise God, nakakapunta ka sa isang Christian church. Tanda yan. Mga kaibigan mo, maraming Kristiyano kang kaibigan, tanda din yan sa ating panahon ngayon. At maganda rin kung may dala kang Biblia, yung lumang style, no? Nadala mo pa. Hindi kasi minsan na masakit na sa screen yung mata, sa screen, ano? So minsan maganda, tanda din yan. Now, hindi yung mga tandang panlabas ang magliligtas sa atin, pero hindi masama lahat yon. Lahat yon ay kailangan. Kailangan may dala kang Biblia, kailangan may mga kapatiran kang maging malapit sa iyo para patatagin ang iyong pananampalataya, at kailangan dumalo ka sa isang iglesia na nagluluwalhati sa Panginoon at pinapangaral ang kanyang salita. Kaya po, ang tunay ay sa panloob titingnan ng Panginoon, hindi panglabas. Malinaw po, nagkakaintindihan tayo. Sa Diyos lang tayo tumingin, huwag magmalaki sa iba. Kung binago ng kanang Panginoon, ipaliwanag mo na ang Diyos ang nagbago sa iyo at pwede niya rin baguhin ng ibang tao. Pwede niyang maligtas sila sa awa niya, sa biyaya niya. Hahamunin mo ba sila magsisi? Natural. Hahamunin mo man ang palatay, hamunin mo magsisi. Pero kung tunay na sila ng palatay at nagsisi, kanino ang kaluwalhatian sa ating Panginoon parate? No? Isa pong tula na shinare po ni Brother Nick sa atin. Ginagawa ko po, may tula ako sa English. Gumagawa siya ng sarili niyang version. Hindi lahat po ay translated. Yung iba version niya na kasi mahirap nga i-translate directly. No? Kaya ito pong basahin natin. Ligaw na pananampalataya. Naniniwala sa kautusan, sinusuway din naman. Hindi kanyang kayang gampanan na itakdang pamantayan. Hudyong nagtitiwala sa sariling katuwiran, hindi ka matutulungan ng iyong kayabangan. Ligaw na pananampalataya, hayag ang mga gawa. Maling pagtitiwala ay mapagkunwaring tama. Mataas ang pananaw, ngunit pag-asa'y di matanaw. Sa sarili mong layaw, parusa sa huli ipapataw. Hudyo man o hintil,

0: Tusan man ay ipilit sa Diyos lahat, magsusulit. Tayong mga kasalanan, kapag ang kakayahan, hindi kayang lunasan parusang nakalaan. Ngunit purihin ang Diyos, ang pag-ibig niya'y lubos, ipinadala ang manunubos, anak niyang si Jesus. Salita ng Diyos ay ilaw, sa landas ay tanglaw. Binago na ang pananaw, bago sa bawat araw. Sa mabuting balita'y di na tayo maliligaw, pag-ibig niyang dalisay sa atin ay di bibitaw. Tayong lahat ay tumayo. Salamat Lord sa iyong salita at yung kaliwanagan binibigay niyo po sa amin na yung mga sinulat ni Pablo para sa Hudyo ay pwede rin namin pagbulay-bulayan at isipin paano namin to isa sa buhay. Hindi kami umaasa sa panlabas, Panginoon, kasi alam namin hindi ka tumitingin doon. Panginoon, sa puso ka naming tumitingin. Nawa ang puso namin ay magkaroon ng tunay na pagtitiwala, tunay na pananampalataya, tunay na pananalig sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat Lord sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya. Pagpalain niyo po ang bawat tatay na narito. Salamat Lord sa iyong kabutihan.
1: You've just heard a message from the Word of God with Green Hills Christian Fellowship Naga in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, KIR 104.3 DWAY-FM. We hope you'll join us again next week. God bless you. Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng mga hamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin. Sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahati ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay

0: masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
1: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
2: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
3: Bakit, Apo? Ano meron?
1: Opo, Lolo at Lola, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
2: Ah, ganun ba?
1: Pero huwag po kayo mag-alala dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
3: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
1: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
2: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha? Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
1: Oo naman po kayo pa. Alakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
3: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
1: Po, as in ngayon na? Sige, sige po.
4: Kuryente 1.5, tubig 400, gatas ni Kiko 1.2, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
5: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
4: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, eh pambayad na sana ng kuryente, tubig at kalahati ng maintenance ni Kiko.
5: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo akong mapapagod. Stress reliever ko yan.
4: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo pag gabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, Jun. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. Jun, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, paghingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng yosi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay. Kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-crib ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ang hininga, ipon ang pera, ipon ang panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Magandang hapon sa iyo, ka-Express Mate. Welcome aboard sa isang napaka-espesyal na biyahe ng ating UV Express, the Ultimate Vibes Express Special Trip Edition, dito lamang sa Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, KIR 104.3 DWAY-FM, the station that cares. Ako po ang inyong cute na driver, si Elvis Ray Aison, at sobrang saya kong makasama ka ngayong linggong ito sa ating Special Trip Edition. Ngayong hapon, sasamahan tayo ng mga kantang papuri at pagsamba. Kaya relax ka lang, open your heart at samahan mo kami. Kaya ano pang inaantay mo, ka-Express Mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the Ultimate Vibes Express ng FEBC Bicol, KIR 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

At ayan na nga ka-Express Mate. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong hapon. At syempre, isang pasasalamat din sa ating UV Express Tech Team. Ako po ang inyong cute na driver. At gaya ng aking laging paalala sa inyo, the road may be long, but His grace will carry you on. Hanggang sa muli, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express. Ingat sa biyahe, God bless, and bye-bye!

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot.

Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras po natin ay 6:30 ng gabi.
1: Madiliman ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

0: Magandang magandang gabi sa bawat isang nariyan na nanonood sa live at ang lahat na naka-tune in sa radio. Kaming muli ang inyong makakasama sa araw ng Linggo. Ako po si Pastor Gigi Daisog.
1: At ako naman po si Joey Springle.
0: Buwabati sa inyo ng blessed Sunday sa bawat isa. So kami ang makakasama niyong muli sa hapon na ito. So ang magbabagi po ngayon ay ang kapatid natin na si Sister Joey. Sige.
1: Sige, ang ating tema ngayon, to hold firmly to the word of life. Ito, sabi dito, panghawakan ng matibay ang salita ng buhay o panatilihing matatag sa salita ng buhay. Ito ay matatagpuan sa Philippians chapter 2 verse 16. Ang sabi dito, holding forth the word of life that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Sa Tagalog, na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan upang maipagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Ito ay sulat o paalala ni Pablo, ni Apostle Pablo, sa kanyang mga followers that their spiritual growth and steady faith brings deep joy and proof that his hard work in ministry was meaningful. Ito ay nagpaalala ni Apostle Paul doon sa church ng Philippians na manatili sa paglago at panghawakan yung kanilang pananampalataya dahil doon ito ay magbibigay ng kagalakan o kasiyahan at ito ay nagpapatutuo lamang na yung kanyang pagsusumikap doon sa ministeryo ay may kahalagahan o may ano, kumbaga may halaga, may patutunguhan, may kabuluhan. Yan. Believers must hold firmly to the gospel message and share it with the world, proving that the Apostle Paul's ministry among them was successful and not wasted. Yun. Ito ay ano, ang mga mananampalataya ay dapat na mahigpit na kumapit o panghawakan yung mensahe ng Ebanghelyo na natanggap nila doon sa pangangaral ni Paul at ibahagi ito. Saan ibahagi? Sabi nga, mula sa Samaria, Judea,
0: Hala,
1: at sa bawat sulok ng mundo hanggang sa atin, narating tayo.
0: Amen.
1: Upang, sabi dito, upang mapatunayan na ang paglilingkod ni Apostle Pablo sa kanila ay maging matagumpay at hindi nasayang. Nasayang nga ba? Hindi, di ba? Nakarating sa atin. Oo, maging tayo man ay nagpapatuloy na nanghahawakan doon sa pangangaral ni Apostle Paul na siya din natin tinatayuan ngayon. Napakaganda nitong talata. Sabi dito, holding forth o panghawakan. Itong talata na ito, maraming ano mensahe ang pwedeng marating. Panghawakan ang salita. Sabi dito, keep a strong grip on God's truth. Yun. Panghawakan ang salita ng buhay. Panatilihin ang matibay na kapit sa katotohanan ng Diyos. At ingatan, yakapin. Yakapin natin kung nang matibay, kung ano yung dumating sa atin. Aral, katulad ng paalala ni Pablo doon sa Philippians, at nakarating sa atin, di ba? Ganun, kaya hindi na baliwala. Bagkos, doon nakikitang successful yung pangangaral ni Pablo kasi nakarating saan man sulok. Imagine mo mula doon sa Pilipos, nakarating dito sa atin.
0: Dito sa Pilipinas, gaano kalayo.
1: Ganun ka-successful. Ibig sabihin, yun yung tunay na aral ng pananampalataya, buhay. Yung kanilang mga pagsusumikap doon sa ministeryo na ibinigay sa kanila ng Panginoon ay nagpapatuloy hanggang ngayon at magpapatuloy hanggang sa kawakasan niya ng mundo. Believers are called to keep strong personal grip on God's truth so they do not stray from their faith. Yan. Ang tayo na mananampalataya o naniniwala sa aral na Pablo ay pinaalalahanan na yung katotohanan ay panghawakan upang huwag maligaw. Huwag tayong maligaw doon sa ating pananampalataya na tinanggap natin. Ano pa? Holding faith. Yung panghawakan palagi. Sabi dito, live it out and share it with others. Hindi natin pwedeng sarilinin lang.
0: Yan, yan.
1: Yung natanggap natin, dapat natin ibahagi. Katulad ng ginagawa natin. Kaya mapalad na may radio station.
0: Yes, amen.
1: Oo, may live, it be live, na naibabahagi. The gospel is not just for you. It is the word of life.
0: Amen.
1: Meant to guide and save people around you. Yun. Ito ay sadyang ano, yung word of life, yung salita ng buhay, ito ay sadya para sa guide tayo. At ano pa, maligtas, magkaroon ng kaligtasan katulad natin, di ba? Tumanggap tayo ng salita ng Diyos at hindi lang sa sarili natin, kundi na ibabahagi natin katulad ng bagay na to, na ibabahagi natin ng malaya. Kung saan ito nakakarating, di ba? True faith is never private or passive. It is anchored in God and shine outward. Yan. Yung tunay na pananampalataya ay hindi pansarili lang. Ito ay dapat naka-anchor sa ating Panginoon at kusa itong makikita ng tao sa atin. Sabi nga, mag-shine.
0: Yung buhay tayong patotoo.
1: Buhay na patotoo. Ano pa yung nandun sa talata natin? Word of life, holding forth the word of life that I may rejoice in the day of Christ. Yan. Word of life. God's word is our only sure foundation. Ito ay matibay na pundasyon ng ating pananampalataya, ang salita ng Diyos. The good news, message about Jesus. Yan. Because it gives meaning, strength, and eternal purpose, unlike worldly ideas that fade or fail. Ito daw ay ano, meaningful, nagbibigay ng kalakasan. Eternal purpose. Itong mga ginagawa natin may eternal purpose. Ito yes. Ay eternal purpose upang ibahagi sa lahat ng tao yung salita niya. Ipakilala si Kristo na He is the only God. Then, unlike worldly ideas, hindi katulad ng mga na kaalaman natin dito sa mundo na ito ay nagbibigay lang ng pansamantalang karunungan o kaalaman. Pero yung Word of God, ito ay eternal, pangulang hanggan.
0: Abot doon sa walang hanggan.
1: When you stay rooted in Scripture, you become stable, blameless, and light in a dark, confused world. Yan. Kung tayo ay rooted or na ano, nananatili dito sa salita ng Diyos mismo dito sa Scripture, ikaw daw ay blameless, magiging blameless, walang ano, kasiraan. Kasi sabi nga, pag tinanggap mo si Kristo, ibibihis ni Kristo yung righteousness niya sa iyo.
0: Yes, amen.
1: Diba? Ang ganda, ang gandang aralin. Kaya yung natanggap natin at napapakinggan natin na Word of God, panghawakan po natin yan. At huwag mawalay sa ating puso. Dahil yan ay, habang pinapamuhay natin yan, lumiliwanag yan. Tayo ay, sabi nga, we are light and salt. Lumiliwanag at kusa yan na nakikita ng mga tao sa paligid natin. Yan. Ano pa yung sinasabi ni Paul na magiging joy and reward niya na hinihintay, yung day of Christ. Ano yung the day of Christ? Sabi Paul, look forward to the future return of Jesus Christ. Yun yung sinasabi, yung pagbabalik ni Kristo as a time of evaluation and ultimate joy. Yun yung hinihintay ni Paul at siya din namang hinihintay natin.
0: Yes.
1: Na mga tumanggap kay Kristo, di ba? Ang ganda, ang sarap isipin, no? Yan. At sinasabi niya, not running in vain, yung hindi mawawalang halaga. He wants to see the Philippians standing strong, so he knows his hard work, suffering, and teaching among them produce real spiritual fruit. Yung gusto makita ni Apostle Paul na tumayo ng matibay sa pananampalataya. Dahil doon sa, yun yung reward eh ng isang ano, mga pastor, mga manggagawa ng Diyos, o mga discipler, mentor. Pag nakita nila yung kanilang tinuturuan na nag-grow.
0: Yes.
1: Diba? Yung kagalakan na nakikita mo na natututo sila, yung kung ano man yung naituro, na panghahawakan. Yun yung nagbibigay galak sa kanila. Yan, kaya tayo na mga natuturuan. Yan, pahalagahan natin yung mga naituturo sa atin para nagbibigay ito ng kagalakan doon sa mga taong nagtiyaga na magturo, nagbigay ng kanilang panahon at oras. Then Paul's fear of running or laboring in vain. Yan yung fear ni Paul. Every effort in loving God, serving others, and sharing the gospel has eternal value. Even if you don't see result right away, God honors faithful obedience. Yan. Lahat ng ginagawa natin na pagpapagal, pagsiserve sa mga tao, sa kapwa natin, ito'y ginagawa natin para sa Panginoon. At ito ay may eternal value. Ibig sabihin, mayroong halaga pagdating ng panahon, kahit hindi mo pa ito nakikita yung result, at ito ay nagbibigay ng honor, at yung obedience mo, yung faithfulness mo and obedience, nagbibigay honor kay Lord. Now, ano, your faithfulness encourage your leaders, honors God, and strengthen the whole church of ministry. Yung main idea nito, it teaches believers to put others first and live as bright light in a dark world. When we hold God's word deep in our heart, it shapes our thoughts, motives, and character, making us blameless and pure. At matatagpuan niya sa verse 15 ng ating chapter 2. Karagdagan, Pastor.
0: So, amen. Napakasarap kasi yung buhay natin. Kaya salamat sa lahat ng naglalaan ng oras makinig. Kasi sa ating, sabi nga, yung pananampalataya nagmumula sa pakikinig, pakikinig ng pakikinig. At kung walang nangangaral, paano makakapakinig? So sa ating patuloy na pakikinig, sa patuloy na kaya, kung di man nakapakinig, mag-aral tayo lagi ng salita ng Diyos. Kasi ang lahat ng bagay na yan na ginagawa natin ay meron reward yan pagdating ng panahon. At doon sa pag-aaral natin, sa pakikinig natin, doon po tayo lalago. At hindi po yun, sabi nga, di masasayang.
1: Amen.
0: Ang lahat ng yan. Sabi nga, ang salita ng Diyos, hindi babalik na empty.
1: Mm-hmm.
0: So yun po na, sa mga panahon na ito, wala po talaga tayong ibang maasahan, wala tayong ibang pag-asa, kundi ang salita ng Diyos na buhay. Buhay na buhay, at lahat po yan magaganap. Kaya, magandang gabi.

0: Sige, tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat muli o Diyos sa oras na ito na muli ang iyong mga salita na hayag. Salamat sa lahat na nakapakinig. Salamat sa paglaan ng mga oras, sa mga nanonood, sa mga nakikinig, Lord. Ikaw ang nakakakita sa kanila. Hayag at lantad sa iyo sila, Ama. Kaya anuman, Panginoon, ang napakinggan nila, patuloy mong isa puso. Patuloy na manahan ito at patuloy na ipamuhay, Father God. Natunay, patuloy kaming maging matatag sa aming pananampalataya sa iyo. Kaya salamat po sa hapon na ito at sa ang station na ito ng The Way, Father God, dito sa lugar ng Arimbay. Salamat po, patuloy kang makakilos. Salamat po sa gabay at matnubay mo. Salamat sa great provision mo, O God, na patuloy na maging instrumento ito upang marami pang maabot na iyong mga salita at marami pang makakilala sa iyo, O Diyos. Kaya salamat po sa hapon na ito, sa gabing ito, ang pagpapala sa lahat na nagbibigay oras sa iyo maranasan nila, Ama. Salamat po. Ito ang aming samot panalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Maraming salamat po sa aming tek ngayon sa gabing ito, si Kuya Mon at sa lahat pong nakikinig na naglalaan ng oras. Maraming pong salamat sa inyo dyan sa Pulanggi. Maraming salamat. At yung mga bagong nabigyan ng radio sa Medical Mission ng The Way sa Arimbay, lima yata nakatanggap ng radio. Magandang gabi po sa inyo dyan. Saan man kayo, na taga Arimbay lang po ang The Way. So dyan lang po sa unahan yung mga nabigyan ng radio. Maraming pong salamat. Patuloy po kayong makinig. Lunes hanggang Linggo, 6:30 po ng gabi yan. Hanggang alas 7. Kaya marami pong salamat. Sister Joey, may babatiin ka?
1: Yung ating mga taga-subaybay na hindi nagsasawa.
0: Amen.
1: Pag-aabang.
0: Yan, dyan sa Binanuaan, yung ating mga listener dyan. Salamat po sa inyo. At dyan sa Maruroy, salamat po sa mga nakikinig. Sa radio po sila nakikinig. At dyan sa Isla Rapurapo, salamat po sa inyong lahat. At sa Kumadkad, sa Sorsogon, ayan, sa Piyuduran, at doon sa, saan ba yun? Lagunoy ba yun? Sister Joey?
1: Lagunoy.
0: Ayan, sa Masbate, marami pong salamat po sa lahat ng nag-aabang. Hindi man sa time na oras na ito, sa mga late na nanonood, maraming pong salamat sa inyo. God bless po sa lahat. Ayan.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

0: Ang oras, alas 7 ng umaga.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos Marhain, aga, Bicolandia.
1: Good morning po sa Indugabos.
0: Good morning, buenos dias, mis hermanos y hermanas.
1: Medyo may nagaturutag iti baga.
0: At mayroon ngayong weather disturbance sa bandang norte. Pero mayroong signal number one, ano? Hindi naman tropical storm. Anong ang tawag doon?
1: Tropical depression.
0: Tropical depression. Louise. Ngayon ay tinatahak ang norteng bahagi ng Pilipinas.
1: Kaya magtagaingat-ingat po sa pagbiyahe, pero medyo nagliwanag.
0: Nagliwanag ng unyan. Pero meron pa rin signal sa banda, sa signal number one sa Catanduanes.
1: Kumusta po ang sindong turog?
0: Kumusta man po ang sendong, magising ko niya na daw. Nagsimula na naman ang pasok sa kuleyo.
1: Iyo. Sa kuya, nagsasarong simana pa. Maduwang simana na sa kuya.
0: Iyo. Sa mga ibang eskwelahan, kunya pa sana ang puon. Actually, sa aga pa. Sa aga pa.
1: Sa aga pa.
0: Kunya parang may mga orientations. Pero sa aga pa talaga ang regular classes.
1: Sigurado yan.
0: Pero ang balon, kunya na. Nagpuruunan nung ganyan ang balon.
1: Shimpers! Yan na naman.
0: Ganon talaga.
1: Oral daw na naman. Napigul daw.
0: Oral daw na naman. Ganon talaga tayo mga siyempre. Magulang. Yun po ang satuyang kaligayahan. Ang mag-obreros, magtrabaho para sa pamilya.
1: Tama. Kaya magtagaygos, igos tabi ah.
0: Igos, tios.
1: Ugak.
0: Ugak, tigbak. Maraming na pag-agatabi sa Indugabos. Welcome sa programang Oras na Pilipinas.
1: Bicolandia.
0: Oras na naman para bumangon.
1: Oras naman para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman para harapin natin ang araw na ito na kahit nga may mga pagsubok sa buhay, may pag-asa tayo kay Kristo.
1: Oras naman po para gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa.
0: Oras na para manindigan tayo sa tama at sa makadiyos na paninindigan.
1: At oras naman po para panigan naman natin ang katotohanan.
0: Tama! Tayo po ay nasa Oras na Pilipinas. Bicolandia. Ang programang magbibigay sa inyo siyempre, hindi lang mga impormasyon na siyempre mga...
1: inspirasyon!
0: Kasama natin ngayon sa ating side si Don Alfonso, ang ating chief tech. Kami po ang inyong mga kalmusalan, ngunyan kahalakakan pa din. Ang mga lalaking magpapapundo kan sa indong kamunduan.
1: Asin, magpapadagos kan sa indong kaugmahan.
0: Maging maugma lang kita kunya na agahan, no? Dakulo na naman ang mga rimalasos. Dakulo na naman ang mga narinig ng mga balitang nakaka-apekto ka sa tuyang pasi, kasoyang pasi. Peace of mind.
1: Payong, igopapatimpig ako ng bagangon yan, sir. So,

0: dekat punya na pika kosu pika pun na pakse deka.
1: Iyo. Pakse deka. Jo. Marami na nagreklamo sa bandang norte.
0: Medyo.
1: Ipaliwanag tayo, Nora Chan.
0: Sige.
1: Maray pa yan ang paliwanag tayo, Chan. Ano ang masasabi nindo?
0: Gusto ba nindo?
1: Gusto ba nindo?
0: Ah? Na madagosan.
1: Yan, dagos-dagos ang kitang mga tugang. Bago tayo magtuloy-tuloy, isa sa tayo yung programa. Pakinggan muna natin ang salita ng Diyos. Ang ating verse ngayon na pagkaaga ay galing tabi sa 2 Chronicles chapter 20 verse 12. 2 Chronicles chapter 20 verse 12. Sabi niyan, "Our God, will you not judge them? For we have no power to face this vast army that is attacking us. We do not know what to do, but our eyes are on you."
0: Sabi sa Tagalog, "Ikaw po ang Diyos namin. Parusahan po ninyo sila. Hindi namin kayang labanan ang ganito karaming hukbo. Hindi po namin alam ang aming gagawin. Sa inyo lamang kami umaasa."
1: Ayo. Alam mo ang context nito, si King Jehoshaphat ay pinagtulungan ng mga Allied Forces na sobrang laki. Kumpara sa kanyang puwersa. Totoo naman na si King Jehoshaphat ay natakot. Sabi sa chapter 20 verse 3, Jehoshaphat was alarmed. Pero alam niyang una-una niyang ginawa, hindi para ihanda ang kanyang mga sundalo. He declared a fasting. And he consulted the Lord.
0: Yun
1: ang una-una niyang ginawa. At naging honest siya sa Panginoon. Sabi niya, "Lord, sobrang laki ng aking problema. Hindi ko na alam ang gagawin ko, pero sa iyo ako magtitiwala."
0: Ayun. Actually, isang pinakamaganda dyan, yung sinabi ng Diyos sa kanya, na huwag kayong matakot ni masirian ng loob dahil sa maraming kaaway, ang Diyos ang makikipaglaban na hindi kayo. Verse 15 yan.
1: Pero mas nauna doon yung sinabi ni Jehoshaphat, ang inamin niya muna. Ang action niya na, ang pinakauna niyang ginawa, ay hindi para gamitin ang kanyang kaisipan at lakas. Ang una niyang ginawa ay ang mag-fasting at manalangin. Yun ang una niyang ginawa. At inamin niya kay Lord ang kanyang kahinaan.
0: Yun naman talaga ang pinakakailangan natin. Lalo na sa atin, ano? Kung i-apply natin sa ating mga sarili ngayon, huwag tayong manahan o manangan sa ating karunungan, sa ating kakayanan, sapagkat limitasyon lang ang ating kakayanan.
1: Ayun.
0: O limitado lang.
1: Sometimes the best thing that we can do is to admit,
0: tama,
1: "Lord, hindi ko ito kaya at hindi ko na alam ang gagawin ko." At alam mo, after that, nung sinabi niya yun, in-admit niya, doon din nagsimula, doon din pinakita ni Lord sa kanya nang hindi niya kaya, kaya ni Lord.
0: Tama.
1: So maging ito, maaaring meron tayong mga kinakaharap na mga bagay na mas malaki din kaysa sa ating kakayanan. Kagaya ni King Jehoshaphat, pwede man nating aminin kay Lord, "Lord, mas malaki ito sa aking kakayanan. Hindi ito kaya ng aking kaisipan. Hindi ito kaya ng bulsa ko. Pero ako'y magtitiwala sa iyo." Yan ang best that we can do.
0: Kaya patuloy lang po tayo magtiwala sa ating Panginoon. Malaki ang ating Diyos kaysa sa anumang problema at suliranin.
1: Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa reminder niyo ngayong umaga na gaano man kalaki ang hinaharap naming mga suliranin, ay meron kaming mas malaking Diyos. Minsan-minsan kailangan lang namin aminin na kulang ang aming kakayanan o hindi sapat ang aming kakayanan para harapin naman ito. Pero kami ay magtitiwala o nagtitiwala sa iyo. Dalain ko ang aking mga kapatiran, mga listeners namin na sa ngayon merong mga hinaharap ng mga mabibigat na suliranin. Nawa po ang salita mo ngayong umaga ay makapagbigay ng inspirasyon sa bawat isa sa amin na huwag sarilinin ang aming mga kabigatan bagkus ito ay aming ipagkatiwala sa iyo. Pagpalaan niyo po ang bawat isa. Pagpalaan niyo rin po kami na magsasalita dito sa mikropono. Nawa po ang aming mga mababanggit na mga pangungusap o salita ay maging kapurihan ng iyong pangalan at magdulot ito, magbunga ito ng pagpapala sa aming kapwa. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen.
1: Seven ten in the morning, dagos-dagos sa kita, Diyos, maray na pag-aga sa mga nasa radyo ngunyan.
0: Sa to yung mga silent listeners, maray na pag-aga po sa Indogabos.
1: Siyempre, unang-una natin babatiin ang mga listeners natin sa radyo kasi kahit hindi kayo nagpaparamdam, ramdam namin na nandyan kayo.
0: At dito sa sa First District, good morning, Tabi, dyan sa Malinaw, sa TV.
1: Good morning, Tabi, sa Indogabos, dyan sa Malilipot, dyan siyempre sa Santo Domingo. Good morning, mga taga Santo Domingo Albay.
0: Dyan sa Tabaco, good morning, Tabi, sa Indo.
1: Siyempre, huwag natin kalimutan ang ano nga ang bayan itong nandyan sa Malilipot, kababa ng Malilipot.
0: Busay.
1: Bakakay.
0: Bakakay.
1: Nakalimutan natin.
0: Bakakay.
1: Daipaglingawan ang Bakakay Albay. Diyan sa Kagaray Island, marami tayong malisteners dyan. Good morning.
0: Good morning, good morning.
1: Itabi na natin ang Bataan Island sa Rapurapo. Marami tayong listeners dyan. Maray na pagkaaga, Tabi, mga taga Rapurapo.
0: Good morning, Tabi. Diyan sa Galicia. Medyo raro ni Galicia bagaling. Kaya medyo garo, abot kita.
1: Abot kita. Maray na pagkaaga man, Tabi, sa mga taga Catanduanes. Sa islang kay Ganday, ngating ato ka dyan, walang biyaheng kunyan sa Catanduanes by Mersa.
0: Dahil may gale warning.
1: Kaya good morning sa inyo dyan.
0: Kaya standby muna. Dangog muna ka po sa mga.
1: Good morning sa Garcia family, sa Teleses family. Good morning, Tabi, dyan sa East Coast Resort kay Bunso. Good morning!
0: Good morning, good morning.
1: Siyempre, punta tayo sa 2nd District of Albay, Alegas Pinos. Good morning.
0: Daragenios.
1: Mga taga Ma nito. Good morning.
0: Sa mga taga Kamalig.
1: Good morning. Siyempre, sa 3rd District, kore natin sa Pulangji.
0: Sa Ligaw.
1: Siyempre, dyan sa Ubilyar.
0: Uwas.
1: Di sa Kinubatan.
0: And Biuduran.
1: Meron pa ba? Ligaw!
0: Libong!
1: Good morning, Tabi.
0: Good morning, good morning.
1: Mga taga-Kamsor, lalong-lalo niya dyan sa Rinconada area. Maray na pag, maray na ram-ram ka niyo, amin.
0: Dyan sa lugar nila, Miko, Moreno Butial. Good morning,
1: Tabi. Good morning, Tabi. Mga Sorsoganon, good morning, Tabi, sa mga taga-Sorsogon.
0: Yan, sa mga taga-Kumadkan, good morning, Tabi, sa Indo.
1: Hindi na nagpaparamdam ang siga ng Mariposque.
0: Iyo baga.
1: Good morning sa imo, Pastor Abel at Sister Sharon. Good morning.
0: Kumusta na, Tabi, ka mo? Good morning sa mga paradangog mo dyan sa Sorsogon. Si Kuya Tony, baka na si Kuya Tony nga ni nasa Sorsogon.
1: Oo nga, good morning.
0: Iba na sa bakong Sorsogon baga yan.
1: Magparamdam naman kayo. Tawid tayo sa Islas de Masbate. Tika, Burias and Masbate City. Good morning, Tabi.
0: Good morning,
1: naga sa inyo na tanan.
0: Mayo naga sa inyo tanan. Nanon sa inyong panura.
1: Nanon, iyo sura yan. Uy, yun na naman ang tatanungin natin.
0: Yun na naman.
1: Ngayon ang pagkaaga. Siyempre mag-sharing tayo.
0: Sige.
1: Hanggang usapan na nga lang, di pa tayo mag-share.
0: Yun nga eh.
1: Ano ba ang masarap
0: na
1: pamahaw mo niya?
0: Wow. Ngunya
1: naga.
0: Ngunya nal daw.
1: Ano ang panira nindo? Ano ang almusal, Tabi, nindo? Para naman kahit sa usapan lang, mabasog mang kamig di.
0: Ang masiram-siram ngunyan, sir. Garo, may sa kuya, garo so tuyo.
1: Tuyo na naman. Apuntunta siya sa tuyo mga kababayan. Kung ano ang masiram-siram ngunyan na nag-uuran-uran na almusal. Good morning, Tabi, at salamat sa 90 live viewers natin. Dagdagin ito. Pakishare.
0: Salamat. Pakishare po sa ito yung link. Ha?
1: Good morning, Tabi. Good morning, Tabi. 90. Dagdagan ito.
0: Sige.
1: Jonathan Herrera Alcon, pa-shoutout po Pastor Dave Alcon at kanyang asawa na si Teacher Mariela na papunta na sa Daraga galing sa Claveria Burias, Masbate.
0: And Mike Eve Esplana, blessed morning po mga pugi at mabuot na pastor.
1: Pa-shoutout din kay Teacher Kay, God bless sa pagtuturo at ingat ka palagi.
0: Sabi ni Jonathan, pa-shoutout Alcon family na nakikinig na sina Mama Julie at Papa Frank Alcon din sa Kementong Daraga, Albay.
1: Ayun, no, Teacher Kay, hi, hello daw ni Jonathan.
0: Ay, wow.
1: Ingat ka daw lagi.
0: May special mention.
1: Oo. Viewers sa YouTube, good morning sa mga nandyan sa YouTube.
0: Good morning,
1: good morning, yeah. Good afternoon, good evening sa Indo. Kung anong araw man kayo, saan man kayo naruroon sa mundong ibabaw. Salamat sa Indo Tabi, dyan sa YouTube.
0: And Jeff Hirang, maray na aga tabi mga pastor, ganun din po sa magayunon kong agom, Jennifer Hirang.
1: Matindi.
0: Pero inunahan mo kami.
1: Inunahan mo kami. Ganun talaga dapat.
0: Dapat, ika ang mag-influence.
1: Correct. Kaya sa kunya na binabati ko ang aking butihing wifey, ang aking beautiful wife,
0: wow,
1: ng good morning, I love you, Mwachu.
0: Matindi. Sa Kuya Managom, maski busy-busy yan.
1: Iyo.
0: Ang sa Kuyang Agom, ang pinakamabuot.
1: Yan.
0: Pinakamagayon sa Kuyang Pagiling.
1: Yeah. Matindi yun.
0: Padaba ununununun tayo kang maray.
1: Matindi.
0: I love you.
1: Matindi yun. Pero nagkukurukurikot na naman sila. Pero nagkukurukurikot na naman. Araw kayo yan dapat, ha?
0: Mataram na naman si Mrs. Ambulades mo na.
1: Good morning. Garun good morning. Na naman. Garo kung naglalaba itong anyon. Kung naglalaba, para kitsibado.
0: Pwede. Pwedeng su planggana. Kuro yan ito, tiripak ito
1: sa kakatumtub. Mike Bisplana, blessed morning po mga pogi at mabuot na pastor. Salamat.
0: Salamat. And Ate Grace Cayetano, Ate Grace, good morning tabi sa imo. Maski silensyo si Ate Grace, pero yaon
1: siya kanya. Good morning.
0: Good morning, Ate Grace.
1: Welcome daw sa month of August with grateful heart. Salamat. Ayun, dagos-dagos lang kita, 7:17 in the morning. Dagos-dagos kita sa mga pagbati nindo.
0: Oy! O si Saya, may birthday ngayon yan.
1: Wala man ako nakita.
0: Mara ka na.
1: Magbabati ka mo. Ano ang masiram
0: yun
1: na almusal ngayon yan?
0: Uh-huh.
1: Wala pa si Sisweng.
0: Wala pa si Tere. Wala pa si Sister Gina.
1: Ano ba yan?
0: Ano man daw yan?
1: Ano man daw yan?
0: Kalunis-lunis.
1: Kalunis-lunis. Wara naman ka mo.
0: Si Kuya Tony, dahil ko na nahili.
1: Iyo. No?
0: Sabi ni, o yun baga sabi ni Jonathan. Ang pinakamasiram daw na niya na pamahawan,
1: Ibus.
0: Nakanamit ka na kayang sila
1: na Iyo, Ibus.
0: Na pigdodot-dot sa...
1: Sa suka. Pero ang gusto ko sa Ibus, yung dahil na pigdodot-dot sa suka.
0: Ano?
1: Ang gusto ko sa Ibus, itong may diit na, no? Itong medyo matagas ang bagas, bako itong malamu yun.
0: Matagas ang bagas?
1: Itong medyo, siya?
0: Medyo lutok?
1: Dahil man na lutok. Abo ko ka itong malambuto na Ibus.
0: So bako masyadong rugi?
1: Bako masyadong rugi. Tapos dinadagdagan kasi yan ng konting gata.
0: Yun.
1: Bago ito Ibus na...
0: Na garusa na...
1: Malambuto na garusa na bagay. Yung matagas siya, na bago marugi, bakong lugaw type. At saka may dagdag na konting gata.
0: May mga matitibay talaga kaya yan.
1: May matibay mag-ibong Ibus.
0: Na talaga perfect ang baka pagkagibukan.
1: Iba kasing mga Ibus garo na malugaw.
0: Garo sana pati maluto.
1: Iyo.
0: Bago man malagkit.
1: Iyo.
0: Maluto bagayan.
1: Maluto bagayan.
0: So, sa bagay, ang iba kaya, pag paninda, may kabangang bagas, may kabangang malagkit.
1: Iyo, mga pang-ano, commercialized.
0: Pang-commercialized.
1: Kaya dapat ang mga lutong Ibus, mga pangharong.
0: Yun.
1: Mga parauso ang tawag yan. Mga parauso.
0: Uy, naroon naman ko kayo ito si Mama. Matibay yun kaya.
1: Mag-lutong Ibus.
0: Napantagakugay kang kaya.
1: Matindi.
0: Matindi yun pati magtimpla si Mama Ibus.
1: Iba man ang Ibus, iba man ang nilukay. Ano?
0: Iba man, iba pero parehas lang.
1: Pero ang nilukay kasi mahamis.
0: Oo, ito wara.
1: Ang Ibus kasi may diit na
0: gata.
1: Oy, namimiss ko tabi ang bibingka ng Masbate. Tara mo kasi ang bibingka sa Masbate karon eh. Nilalagyan yung kituba.
0: Tuba
1: ang pampaalsa. Masira mo nito ng mga rualsum na mahamis.
0: Ay, matindi man. Siya lagi mapambihira.
1: Sa tikaw, araw kayo ng mga bibingka. Maw rualsum na mahamis. Ang pampaalsa, tuba.
0: Tuba.
1: Kiniyog.
0: Aram mo kayo ito, sir. Ang pangkoyan ko kaya sa pagkaon, pagkaaga.
1: Oo.
0: Ang pigiinom ko, tuba.
1: Matundi. Iyo man talaga. Sa mas
0: Igo kami, tumbaan. Sir, sa diring tubaan kayo.
1: Iyo, kami man kato. Kaya nga ako, Karoli, nagtanong kiniyog mo niyan.
0: Oo, oh, tamatubak.
1: Matubak ko.
0: Tataw ka man mag-ibong tubaan.
1: Ay, ha? Buhay tayang kampanahon.
0: Dapat may sanggot ka.
1: Igwa akong sanggot.
0: May saludan.
1: Igwa.
0: Matindi. Pwede. Alam mo ang pinaka masiram ngayon, sir? So, baguhunon
1: pa pang nag-amis-amis. Tapos, pero ang pag nasubrahan ka karon eh.
0: Ay, rimate. Aday ka na agad papalion.
1: Ang tunog mo kayan?
0: Ay, pero sir, ang pinaka masiram. Sinamit royal.
1: Ayo. Masiram mo nito.
0: Una mo. Pero dahil ka nang gan mag-inom kito ba? Na lumampas na kitulong aldaw.
1: Dahil nang gan. Ano na yan? Ah, bahal na yan.
0: Bahal na yan.
1: Oh, maalsum na yan. Masakit din sa surok-surok.
0: Medyo nakakakwa na ito. Nakakapula na kipandog ito. Ayo,
1: dahil na ito. Mm-hmm. Duman lang kita sa bago? Bagong hagos?
0: Nako. Ako nga, sa taas pa siya nakang...
1: Piluntak mo na. Pero nakakapaluya sa tuhodan.
0: Na, paano man nasabi?
1: Pag nasubran ka kayan, duwa ang minaluya.
0: Si sanayan man sanayan, sir.
1: Pero pag nakainom ka kayan, lalo na pag mga 2 days na,
0: uh-oh,
1: ang tuhod mo kayan, minaluya.
0: Yan nga ni da, ang panlinig sa tulak.
1: Yung nga ni.
0: Panlinig da, gabos na toxic sa tulak mo.
1: Minaluwans. Mm-hmm. O kaya nga ni, Karo ni, ako'y may 5 puun kang niyo.
0: Matindi.
1: May 5 puun ako kang
0: pag niyo. Nag-harvest ka, sir, magdara ka man digding. Di ba oral daw yan, aga-aga?
1: Iyo.
0: Iyo.
1: Sa pag nag-ano na, pag nagpuso na ang saging, ang niyog ko, dahil pang puso.
0: Ah?
1: Dahil pang puso.
0: Sasanggutan mo na.
1: Sasanggutan ko yan pag nagkapuso.
0: Matindi. Matindi yan.
1: Iyo.
0: Dapat nagpili ka, sir, ta igong mga bako masiram, igong mga masiram.
1: Aram mo bang kamping tanong ko ito? Ang ilarong, kinagang kong sarong kilong asukal.
0: Rimate.
1: Iyo.
0: Titanga ka ito.
1: Iyo. Ang sabi kang mga gugurang. Pag nagtanong ka da akin iyo, pag gusto mong mahamis, kagaan mong sarong kilong asukar.
0: Eh, grabe man. Grabing,
1: ang patukawon mo siya sa sarong kilong asukar.
0: Grabe, superstitious belief mo na. Matindi.
1: Iyan yan ang sabi ka mga gugurang.
0: Ika mga gugurang.
1: Maray maraot man iyan. Pero dahil ko man tagapigil.
0: Ang pinakamasiram, sir, na pagtanom, dapat patindog.
1: Patindog? Siyempre patindog. Alam nga, patumbahon mo ba ng nyong?
0: Mas, ang iba kaya, medyo patagilid.
1: Patagilid? Ako patindog. Pagtanom ko niya. Aram mo, Karoni, ang mga nyong kong tinanom. Dwarf.
0: So, mga sara dito lang?
1: May dwarf na darakula.
0: Iyo?
1: Dwarf na naghagad mismo ako sa Department of Energy.
0: Matindi.
1: Energy.
0: Sa'yin mo inagad? Sa...
1: Duman mismo ako naghagad dyan baga sa ginubatan.
0: Sa dar?
1: Dar. Naghagad ako kay mga dwarf na nyo na darakula.
0: Matindi ito. Ayos. Sige. Basta pag nag...
1: Harvest, darantang ang tuba. Uroal daw karon eh. Mainuman kita yung tuba pag nag-harvest na.
0: Pero mainum kita, tapos na.
1: Hindi, habang nag-ano kita,
0: ay, matindig ka, sir. Baka ang maluwas, papalit-palitan. Palit-palitan kita digdig.
1: Jonathan Alcon, pasout out po sa mga classmate ko dyan sa DCOMC na gumagawa ng thesis. Ang Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Major in Garments Fashion and Design. Good morning sa inyo.
0: And Ezekiel Dipider, good morning Tabi. Good morning ONPB, cute Sir Vigor and Guapito Ronnie. How are you po? Sabi dyan, ang mga lalaking tatapos ng indong sadness and continuous happiness.
1: Yeah. O yao na si Sisweng.
0: Ano sabi
1: pagka Sisweng?
0: Pamahawan.
1: Pamahawan ko niyan. Binutong. Binuktong na dai tinipid sa gata. Uy, sira!
0: Lalo na so, kung nasa ibabaw baga nag-nak-nak ang gata.
1: Yo, na inampangan ki V-Cafe. Mix with...
0: Paragis.
1: Uy! Garo. Tawanan mo man daw kami kaiyan.
0: Nakainom ka naman sa
1: paragis. Dahi pa man. Ini man si Swing. Sige man sa...
0: Sige man sa...
1: Ang plano ka niyong papakibuhin kita. Maabot na lamang si Lord.
0: Wala pa lamang nangyayari sa mga pangako na anuman daw.
1: Shout out daw kanyang Tito Luis. Yayaw na sa Norte.
0: Sa Norte.
1: Ang wala na lang si Jenna De La Rosa. Kain naman daw ito.
0: Mandawan. Mataram na naman yan. Sorry nga yung mga pastor.
1: Late nga yan ako.
0: Late naman ako. Yaon kang Sunday.
1: Wala nga ni. Ano na yan, Jenna?
0: Okay, kumunta si Tere.
1: Yaon.
0: Wala na naman si Tere. Bakdulan ta na yan, Jenna.
1: Ngunyan, wala na naman. Kita mo na naman yan.
0: Oi, Pastor Beth Maruliano, good morning tabi sa indo. Okay, Pastor Joseph, good morning tabi.
1: Good morning, Pastor Joseph. Oh, ano na ang sa indong ano maalmusal mo niyan?
0: Wala ka mga pamahawan.
1: Kamu talaga.
0: Ako, ang aram ko, si SM. Si SM, ang pamahawan ni SM. Dahil siya sanay daan na warang maluto.
1: Iyo man talaga.
0: Sanay talaga. Sanay.
1: Maluto talaga.
0: May mga tao ba gano'n? Sanay talagang maluto.
1: Adi. Maluto talaga. Ako pag almusal kasi, garwabo ko pang maluto.
0: Nataman.
1: Gusto ko pa yung...
0: medyo slight.
1: Slight ang pag... Pero sa ngunyan, dahil nagtutukdo kita, gusto ko na maluto.
0: Gusto mo maluto?
1: Iyo ta...
0: Nakakantrain kayo.
1: Wara akong lunch break.
0: Oh?
1: Iyo, aron.
0: Pambira.
1: No more lunch break.
0: Iyo, pambira. Garo ka masin na nagbalik sa pag-estudyan.
1: Iyo nga na yan. Garo nga na, ma-resign ako. Napun-pun pa siya na.
0: Mata, ma-resign ka na. Di ka mo na mag-resign. Paabot ito naman Disyembre.
1: Iyon nga niyan.
0: Para makakuha ka man lamang kayo.
1: Yeah, kuya na no. Sabagay, pwede. Kaya lang dahil kung lunch break, bulatis na. Dagos-dagos.
0: Dagos-dagos.
1: Ibang plan.
0: Na pwede ka man baga. Sige. Magbasa muna ka mo chapter 1 to chapter 5.
1: Napun-pun pa siya na. Dahil ko pa nga naibistado ang mga estudyante ko.
0: Ang biga, ang araw ko, sige. Pasura na, sir. Pipasurat. sa blackboard.
1: Garo, masa nakampan ako. sabi ni si Swing, oh, Jenna De La Rosa, mga B. Yung sektore ay nakamaw.
0: Bakdulanda ka mo.
1: Mambira yan, bakdulanda ka mo.
0: Sabi ni si String, ma-resign ka na, ma-resign pala.
1: Iyo. Mapagalon si Swing magtuklo. Mapagalon. Ang hirap talagang humanap ng pera.
0: Ako.
1: Pambira talaga. Mapagalon magtuklo. Ha?
0: Lalo na pagsunod. Sige. So, salamat tabi sa Sinto.
1: 40. Salamat tabi sa Indong. Pero harain na daw kamong mga iba kamo. Marata na kamo. Ta ito patapos na lamang kami.
0: sige na.
1: 7:28 in the morning. Sige. Sige, mamaya balikan natin ang inyong mga pabati, ang inyong mga pa-shout out. Maduma na muna kita sa Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan.
1: Una-una sa Damdaming Bayan tangon niyan, igwa muna kita ang mga tutukaron. Duan tutukaron ta, panghuli, itong sinabi mo karon ni Kangina, didiscuss unta ito. Itong
0: Pax Silica.
1: Pax Silica. Discuss unta yan mga ngunyan. Uwachan ang Pax Silica. Pero ito muna ang gusto kong discussin. Karon. Kasi dyan mga karon sa Sursugon. Ikaw na namang dalawang dating rebelde ang nakatanggap ng tigwa 100,000 pesos na cash. Kang mag-surrender sinda. Tinawanan sinda kang gobyerno ng tigwa 100,000 pesos cash.
0: Baka may ma-encourage ka yan, sir.
1: Yun nga na gusto tang i-discuss. Tanungin taan tao ba yan? Payag ba ka mo?
0: Na kada...
1: Kumbinsido ba ka mo?
0: Na kada surrender.
1: Kada surrender kang mga rebelde. Tawanan ki sanggatos mil. 100,000 pesos.
0: Daog pa su sentinyal.
1: Daog pa su sentinyal. Eyo.
0: Su sentinyal maagat maalat ka hanggang gatos
1: na. Gatos na taon. Ini.
0: Ini nas kay duwang bulan sana.
1: Discuss unta ini. Pero arin ta muna basahin tang news. Sabi okay, nakatanggap na tigwa 100,000 cash assistance ang dalawang dating rebelde. Nasa isinagawang ceremonial awarding of cash assistance to former rebels. Nitong nakaraang linggo. Pinangunahan ng programa ng 31st Batalyon ko pa pati ito 31st Infantry Battalion, 9th Infantry Division, Philippine Army. Katuwang ang Provincial Social Welfare and Development Office at Lonzon Municipal Police Station. Ang binahagi ang aktibidad sa patuloy na pagpapatupad ng 7K Katrangkiluhan Program ng Pamahalang Palalawigan ng Sorsogon na naglalayong suportahan ang reintegration ng mga dating rebelde at mabigyan sila ng pagkakataong makapagsimula at mapayapa at produktubong pamumuhay. Alam mo, Karoni, ito sa kuya muna ha. Purachan na, tirahon mo man si Seymong View, punto de vista. Sa kuya ganito. Wala namang masama dyan ha, na tulungan sila mag-reintegrate sa community. At tulungan sila na magbagong buhay.
0: Tama.
1: Wala masama, wala akong nakita. Kaya lang, garubaga, bantakin mo na yan. So mga tultulugod na tao, na dahil lamang nagkurukontra sa gobyerno, tultul ang hanap buhay. Dawa ganong kahirapan dahil nagkukontra sa gobyerno. Ayan, nagtitios mag-tanom kiparoy, magparauma, mangisda, nagtitios, pero daing kaisipan na magkontra sa gobyerno, nihuy-nihay dahil lamang.
0: Dahil lamang natabang.
1: Dahil lamang natabang. Oh. Inilugod naman mga kapakulog payo. Ha? Naghasik ng karahasan. Ha? Ura at yan pagbalik, may press, may
0: 100,000
1: ka.
0: Matindi ang
1: program. Ako dahil kukontra dyan, pero

0: Itulugod na mga nag-igot-igot na sumunod sa gobyerno, dahil nagkukontra sa gobyerno. Dahil nagkukontra sa gobyerno, dahil nagparaot ki, dahil nang garadan kitawo. Wala lamang nin tulong. Pero ini babira yan. Hindi ako against, pero against ako. Pwede ba yun?
1: Medyo may advantage kaya tsaka disadvantage.
0: Oo, babira yan. Iisip-isipo naman natin. Ano ba ang resultado? Yan lang sa Kuya Karun. O ikaw, ano sa imo?
1: Sa Kuya, mas maganda pa siguro ang itao, livelihood. Trabaho.
0: Correct.
1: Yung pinaghihirapan niya rin. Kasi pa, kumbaga, pantay-pantay na, ano, ba, kung sabi yung tanang i-reinstate tayan, o di hanapan ki trabaho.
0: Hanapan ki trabaho. Bigyan king umahon.
1: Tama.
0: Di ba?
1: Kasi ang 100,000 yan, itaw mo yan sa kapos, sa kamutinda, baka nga ni sarong aldaw, duwang aldaw, ubus na an.
0: At yan kayo, binakal pa yung badil.
1: Matindi.
0: Oo. So tama ka, Karun, I agree. Bigyan livelihood. Livelihood, bigyan ki trabaho, bakos, cash na itatao. Magkaroon na kaka-encourage yan.
1: Para ma-encourage na talaga sinda, tawang takit trabaho. Though may diit na cash incentives, pero garo, medyo nakulang cash incentives.
0: Tsaka babira. Iyon na nga yan. Garo na kaka-encourage yan. Garo, unfair yan. Unfair yan duman sa mga tao na haluyo ng kakasunod sa gobyerno, takot tapos gumawa ng mali sa gobyerno. Oh, tapos ayan, magkagarada na sana sa kagurangan.
1: Kakadipinsa.
0: Oo, pero marabaga.
1: Kaya kumaga, inisa mo yung opinion man sana. Pero sana mapag-adalan kay Maraying para kumbaga dahil man maging Mitchell Lugo din na mas may bagdako Lugo dahil dyan sa tuyang pigigibunaan. Ano ang kwan mo duman, sir?
0: Ayun ang ang haputa sa ating mga kababayan. Payag ba kamo? Muya ba kamo sa mga ginigibong ini? Basahin ta ang mga reply.
1: Sabi ni ayaw si
0: sino ang yaw
1: Sister
0: na?
1: Dalisay Santilises.
0: Uy, good morning. Sister Bames, good morning.
1: Good morning. Sabi niya, latik po ang masarap na almusal ngunyan.
0: Uy, iyo man talaga. Uy, alam mo ang latik sa, no? Sa, ano? Dyan sa Katanduanis. Masiramon.
1: Ano ang latik?
0: Itong naman. Itong parang suman yan.
1: Ang latik sa Masbate, sir. Iba man ang latik sa Masbate.
0: Iba man duman ang latik.
1: Ang latik duman, sulada, sira na may pigladaan.
0: Aba ko yan ang latik. Ang latik sa sa Katanduanis, garo yan suman na may mahamis.
1: Ay, oo.
0: Nakalagay sa dahon.
1: Nakalagay sa dahon.
0: Masiramon yan.
1: Tapos siya may ibabaw na
0: iyo. Good morning, Tabi, Sister Babes. Long time no see, ha? Oo, namimiss na namin kayo.
1: Oo, yan naman baga si Yusek.
0: Yusek.
1: Sabi niya baga, morning
0: Maloya bus. Signal dito. Saan ka?
1: Dala, tamatok po sa sentro.
0: Mm-hmm.
1: Nagadangog habang nagabiyahe. Ay, mataramda siya. Ma-speak
0: saan
1: naman
0: siya. Saan sentro yan? Sentro? Ay, sa sentro.
1: Sa sentro, sentro.
0: Sentro? Nakalagay.
1: Sentro, saan yan?
0: Sentro sa ano? Sa Department of Energy.
1: Energy. Oh, please PM lang sa mga napili na winners po sa kuya. Sa mga nag-PM, salamat sa send na sa inda. 100 PH. May tulo pa na daiko na sindan kay 100. Dumanda ako so last week.
0: Ay, pambihira yan. Batang nakalingawan ta na ito.
1: Magsabi na lang po kung kamo na lingawan, magtarap
0: po kamo.
1: Nganing mailing po ni Ma'am Tire, ni Joseph.
0: Sabi ni si Swing, no way! Dakul kaan ang mga rebelde, magre-rebelde. Tama!
1: Iyo baga.
0: Sad nyo, si BBM nagbukas na naman kay Pistok with the CTG and PA and government. Not that quick money. Paghirapan.
1: Tama.
0: Nagralaban sa nagralaban sa mga tiyo, sa mga parauma. Nagpaparahiras
1: pangani. Napigaharas
0: pangani. Ka mga rebuilding ini.
1: Oo.
0: Awinda? Yung man talaga.
1: Iyo, sa kuya talaga. Tauan ki
0: trabaho. Trabaho.
1: Maghirapan niya man.
0: Maghirapan niya man. Baka itong 100,000.
1: Ibig sabihin, ano ang big bayadan sa sayang servisyo?
0: Anong servisyo niya? Pakulog pa yung.
1: Takong siring kaya?
0: Karuni. May nagbabantay na dyan sa labas sa iyo.
1: Bala na.

0: ang laban sa kagurangnan.
1: Oh, kami, dahil man kaming kontra dyan sa mga rebuilding. Mm-hmm. Buhay nyo manan. Kaya lang, siyempre, itong gawain ng gobyerno.
0: Sa tuya, ah, sir, ang gusto ta na magkasinda magkaigo kay pag-iisip na magsuko.
1: Oo, magiging mga
0: dati man talagang pigigibong initiative kan sa tuyang gobyerno talaga. Mm-hmm. Napigtatawan talaga sinda kay kabuhayan. Mm-hmm. Pigtatawan sinda. Minsan nga ni pigtatawan kay scholarship mm-hmm. ang sinda mga aki. Mm-hmm. Pero kung itong instantly, nahurahalang kawon man ang kuya, mm-hmm. yan ang pagsasabi ko. Mas maganda gayon na i-convert na lang into livelihood.
1: Mm-hmm.
0: Yan ang pigasabi ta dyan. Ano sabi ni Mike Evans Plana?
1: Mm-hmm. Sabi?
0: Masasabi ko lang po mga pas, dahil po ako payag sa arukan, dahil po baka magbalik lang sa gobyerno dahil lang po sa 100,000. Pwede man sinda tabangan, pero bako ang arugaan, kadakula, yan lang magiging reason para magbalik sinda sa gobyerno.
1: Tama.
0: Dahil lang sa kwarta, dahil man sure kung ang itatabang sa indang kwarta kung gamiton sa maray,
1: mm-hmm.
0: baka lang po may magkunwari pa na siya man na NFA na mabalik gobyerno para lang makwartahan ng gobyerno. Iyo baga. Baka magsabi lang na arug ako kani.
1: Oh, kita mo.
0: Magpuro picture lang.
1: May darama na. Oh, may darama na di bomba. Nakapurot nga niya kay 38.
0: Tapos nagduman sa bulo.
1: Nagduman sa bulo. Nagpa-picture. Nagpigparaputukan duman sa mga tilapia. Tapos iyo na. Oh, may 100,000 na.
0: Tapos na.
1: Bihira. Sabi ni Siwing, just probin na ang naanggira talaga sa rong negosyo. Come to think of it. There is something behind the scene
0: sa chance of
1: peace talks. Budget kang gobyerno, tama na iparuros sa military ayuso ng budget kang gobyerno. Tama.
0: Sabi niya nga, convert it to livelihood.
1: Tama. So, don't get us wrong, ha? Hindi kami again sa mga nagsusukong rebuilding. Okay tayo dyan, na magbagong buhay. Hindi kami against na tulungan sila. Pero wag naman ganyan. Bigyan ng trabaho, bako itong cash.
0: Pwede rin na magkaroon, sir, ng konting incentives kasi para panimula.
1: Pwede. Panimula. Pero nakulao naman ng 100,000.
0: Pero para sa kuya talaga, kung long time na solusyon ang dapat na pigisip ka, para sa kuya, trabaho ang ito.
1: Trabaho ang ito. Diba? Trabaho. Pagtrabahuan man hindi. Tsaka, not that easy, sabi nga ni Sisweng. Na nagpakulog sila sa gobyerno. Nagkapakulog payo sila sa gobyerno eh. Sabi nga natin ngayon, unfair man iyan duman sa mga nagururang na sana. Nadai lamang nagpakulog sa payo ang gobyerno. O ano man tabi ang incentive natin sa inda?
0: Ibaga.
1: Kung may incentive kita, garo may estudyante ka karon eh.
0: Nah.
1: Estudyante ka.
0: Oh.
1: May para pasaway ngaya. Maribukon. Tapos tinawanan mo kay grade na 90.
0: Ay, matindi.
1: So yaong perme oral daw.
0: Na nag-aadal.
1: Nag-aadal, dengirong-girong, masunudon. Si 75.
0: Yay.
1: Hain man kaya ng kapatasan.
0: Ay, ng katarungan. Kuya Eddie.
1: Napakasakit. Sabi ni Rosemary Laceda, maluya signal dito.
0: Sa?
1: Atap sa dalan, matok po sa nagadang, ay, baka may ito si Rosemary Laceda. Good morning sa inyo.
0: Oh, sabi niya, good morning po. Shout out. Shout out sa mga taga-Sursugon, lalo na sa mga student ng Emmaus.
1: Mm-hmm.
0: Oh, ni sabi ni Sister Wing, Zim Orgs Department will handle if that will happen na 100K. What department?
1: Sus me, yung perdon.
0: Corruption naman ang pinadatulan naman ngayon mabarago na.
1: Kuya niya, ang nagtao kayan siguro ang AFP data. Basta
0: and,
1: AFP yan.
0: Di ba may ikon with the LGO?
1: LGO.
0: Anyways, kung ang sendang ating kain makatabang.
1: Sabi pati ni si Swing. Susmeyo, patawada, there's something fishy. Ay. Yung man talaga.
0: Dahil tamang pigatawan kay doubt, ano. Pero malay mo, picture grabbing lang.
1: Yun na nga niyan. Pero sa kuya, day ni mag ano ini? Garo ko yan ini. Isip-isipon mo. So mga dailugod na giribong kabuahan. Silensyo kita.
0: Iyo lugod na. So nagtataong tax.
1: Sino nagtataong tax? Hindi, ilugod ni araw ka ni. Inilugod ng mga... Ay, ay, ay. Dagustan-gusta kita 7:42 in the morning. At awanan ta na is yung mga nagbaralingon yan, Karoni.
0: Ang nagbalingon yan, na nag-sisay nga nito.
1: Si Swing sa naman.
0: Si Mike F.
1: Si Mike F. Bisplana, tama. Duwa.
0: Si Sai.
1: Si Swing, tsaka si Mike F.
0: Sige.
1: Sindang ng ganang ganyan. Dapat may matindi na pagsara. Salain maigay. Mga genuine na pagbarago. Yan, sabi ni si Swing. Baka kadaklan mga researchers man sana. Gaya mo tayo sa mga intra.
0: Nata.
1: Sabi ni Swing, dahil siya matanggap.
0: Matindi.
1: Hinaing niya lang yon. Okay. salamat tabi sa mo si Swing. Yaw na ba siya, no? Yaw na? Wara pa. O sige, dagos-dagos lang kita mga tugang. 7:43 in the morning. Madumana muna kita sa kasabay sa paghayo.
2: Kasabay sa paghayo.
1: Sa kasabay sa paghayo, lagi nating pinapasilawatan araw-araw ang ating mga partners. Merong apat na paraan para tayo maging partners digdi sa FABC Bicol. Unang-una na dyan ang mga partners natin sa prayer. Salamat tabi sa inyo mga pamibion. At syempre, kami ay patuloy na humihingi ng inyong mga pamibi, mga prayers nindo. Pag-pray tabi nindo ang samuyang ang satuyang stasyon. Dahil tayo ay non-profit and commercial, umasa tayo sa biyaya ng Panginoon. So we need your prayers. Please do pray for us.
0: At pangalawa po ay ating pag-volunteer. At salamat po sa mga existing volunteers po natin padagos na nagtatabang sa tuwing estasyon. Kami po ay kumakatok sa inyong puso kung kayo po ay nais na maglingkod din at tumulong sa ating stations, pwede po kayo makipag-ugnayan. At sa anumang paraan, maraming salamat po sa inyong pagtulong.
1: Patuloy kaming nangingimbita na kami po ay inyong imbitahan para makadaubang palad ninyo sa inyong mga gatherings. Pwedeng sa simpleng worship service, mga anniversaries, birthday parties. Basta may mga 10 persons and above na pwede naming makausap at masiran ng obheto ng ating stasyon para naman tayo magkadaubang palad at malabis ninyong maunawaan, lubos ninyong maunawaan kung ano ba talaga ang ibig sabihin na tayo ay isang Christian station at non-profit, non-commercial tayo.
0: At ang pang-apat ay ating pong station sa non-profit and non-commercial. Ibig sabihin po, wala po tayong mga advertisement. At ang ating pong talagang adikain ay pure na salita ng Diyos at mga encouragement po ang ating maibibigay. At tayo po ay umaasa lamang sa mga taong tumutulong at sa Panginoon, ano po, sa biyaya ng Diyos. Kaya naman po, kumakatok po kami sa inyong puso, pwede po kayo maging financial donors, ano, one time, monthly, at pwede naman pong sa coin bank, gumawa po kayo, mag-ipon po kayo sa coin bank, at kapag puno na po, pwede nyo pong ibigay at para maging donors po namin kayo. Maraming salamat po.
1: Yan, nagsakas na kita mga tugang, 7:45 na tayo in the morning. Makakarinig muna tayo ng mga impormasyon, mga paalala mula po sa ating stasyon.
2: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga butante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Maraming salamat sa mga paalalang yan. Tayo po ay nagbabalik. At siyempre kasama natin ang ngayon ng pag-aaga, ang ating dati nang kasama lagi. Hindi na siya visitor. Siya ay ating talagang every Monday kasama. Ano ba na kita sa ating last and final segment, ang servisyong Kerian.
1: Servisyong Kerian, Tata Kerian.
0: Mamaya, Michael at Miko, basahin namin ang inyong mga chat pag may time pa ha. Medyo nahuli lang na konti. Kasama natin ngayong umaga, ang kasama natin every Monday, ang paboriting bishop ng bayan. Nawala kami ng background. Bishop Ruben Abante, good morning po.
2: Narito po, present at your service. Hindi tayo ng pasok.
0: Opo. Good morning po, Bishop.
2: Good morning.
0: Ako man po. Na-miss namin kayo?
2: Oo nga. Oo. Wala tayo nung Lunes eh. Nung nakaraan link.
0: Tayo naman. Nakinig lamang sa
2: atin. Oo. Binigyang daan natin yung zona ni Presidente.
0: Oo. Oo. At medyo... okay naman ho kami. Na-miss lang natin ating talakayan. At nakipalakpak din ho kami doon sa zona.
2: Okay, lalo
0: sa
2: nung zona. Narinig niyo yung ano.
3: Opo.
2: Palagay ko pumalakpak kayo nung narinig niyo yung ano, yung...
0: Alisin.
2: Ano tawag
0: yan? Ha? Yung racket?
3: System loss.
2: System loss.
0: Oh. Akala ko, Bishop, yung racket.
2: Yung racket. Malayo pa yung racket.
3: Kami, ako Bishop, napapalakpak ako doon sa system loss eh.
0: Oo.
3: Yun nga lang, diniscuss namin dito Bishop, baka wala nga, mawala doon sa ating hindi tayo magbayad, pero baka
0: baka pangalanan lang ng iba.
3: Naman.
0: Baka iba lang,
3: baka iba lang naman ang ipangalan.
2: Mo, sa totoo lang, itong systems loss na yan ay malaking issue yan. Malaking pag-aaral yan. No? Kasi saan ba galing itong systems loss?
0: Yun na nga eh.
2: Hindi ba? Dapat pag-aralan natin ang husto yan. Meron namang tinatawag na halimbawa sa pagpapaandar ng planta. Lahat naman ng bagay, siyempre, kinukompute yan. No? At pati, so when a plant, isang planta will generate power, lahat naman yan, lahat naman ng power ay kinukompute kung ano magiging output. So, pag yan ay output for so much megawatts, for example, ay merong presyo. Kinukompute naman yung presyo.
0: Opo.
2: No? At actually, kung aalamin natin, pati yung mga technical losses within the system, no? Kasi syempre, pag-generate yan hanggang ang power ay umabot doon sa pinakadulo, malayo ang pinupuntahan. Meron mga losses, no? Nawawalang mga capacity pag dumadaan sa kable, syempre.
0: Syempre.
2: Kasi yung mga kable, may resistance yan, di ba? May impedance yan. So, ibig sabihin, bababa ang power. So, makukompute nila yon. Pero syempre, pag umabot na sa mga bahay ang kuryente, may bayad. At yung bayad dapat tapat doon sa
0: pagkakagamit
2: ng power. Pero yung bayad hindi proportional doon sa computed na power generation. Ayun ang nakapagtataka. Nasaan yun?
0: Yun.
2: So, yung systems loss na yan, medyo ang iisipin natin dyan, no, saan, bakit ganun?
0: Bakit tayo saan ang babayad?
2: Oo. Now, we need to understand na merong mga technical losses, meron din mga non-technical loss na dapat. Halimbawa, kinibita mo ng kuryente, hindi naman nagbabayad ng oras sa oras. So, losses din yon. Tumatagal. Siyempre, maniningil ka, magkakakaso. Isa yon. Pero, ang mas matindi, yung nagkakakuryente na hindi naman talaga legal.
0: Yun. Yun na nga eh.
2: Nasaan yun?
3: Jumper.
2: Okay,
3: opo.
2: Nasaan yun? Okay. Now, sa totoo lang, paano ka magkakaroon ng kuryente na hindi ka naman rehistrado sa kuryente?
0: Mm-mm.
2: Okay? Hindi ka nag-i-exist. So, ibig sabihin, paano ka nagkakaroon ng kuryente?
0: Mm-hmm.
2: Ito mga ito, porque ang kuryente, hindi naman yan nakatago eh. Naka-expose mm-hmm. yan. So, alam mo kung saan pinupuntahan. Saan pumupunta.
0: Mm-hmm.
2: Okay. Pagkatapos eh, syempre, siguro eh, yung iba merong metro, yung iba walang metro. Pero yan eh, pagkukutsabahan yan ng mga operator, mga contractor, tsaka yung may mga bahay.
3: Tama.
2: Yung mga mamamayan mismo.
0: Mm-hmm.
2: Pero ang pinakamatindi dyan, pinapayagan ng mga local government.
0: Mm-hmm.
2: Pinapayagan ng barangay.
0: Mm-hmm.
2: Pinapayagan ng local government. Kaya medyo kutsabahan itong losses na ito. Bottom line, corruption.
0: Corruption.
2: Ito yung corruption.
0: Ang laki niyan eh, Bishop.
2: Oo, naging systemic na yan. For example, sa mga informal settlers.
0: Mm.
2: Yung sa amin, sa Tatalon. Eh, informal settler nung araw yan eh. Okay. So, porque maraming pupunta doon ng mga informal settlers sa kailangan ng kuryente, syempre, magpapakitang gilas yung mga namumuno,
0: mm-hmm.
2: magpa-facilitate ng kuryente. Pero wala. Walang masisingil doon. So, losses yun.
0: So, saan kinuha? So, parang jumper?
2: Oo, jumper. Pero, kahit naman sa amin, eh, nung araw ito, for example, nung araw, nung mga 2000, nung aming ginawa, yung aming building,
0: mm-hmm.
2: no, nagpakabit kami ng panibagong kuryente. Eh, nung araw, nung simula namin, eh, single phase pa yung pasok sa amin ng kuryente.
0: Mm.
2: Pero mahaba-haba yun mula sa
0: main road.
2: Mismo sa main road ng Araneta.
0: Oh.
2: So, nagbayad kami para magpatayo ng poste hanggang doon sa building ng lighthouse. Yun. So, single phase.
0: Mm-hmm.
2: Wala pang isang buwan eh. Meron na mga nakakabit doon sa kuryente namin eh.
0: Na hindi nyo alam.
2: Hindi namin alam ng kapitbahay. Paano nakakabit yun? Eh, mataas. Ayun. So, pinag-usapan namin, ang sabi, eh, total, meron naman kaming, kailangan mag three-phase kami. So, nag three-phase kami, meron kaming sarili naming transformer. Eh, kinibitan na kami ng high-tension wire. Mas mataas na dun sa normal.
0: Sa dati, opo.
2: Para hindi na pwedeng
0: kabitan.
2: Magkabit. Okay na yun. Oo. Pero hindi naman nawala yung mga kumakabit ng ng kuryente. So systems loss yun.
0: So ibig sabihin, dapat sila sila ang maghanap niyan, hanapin nila yan. Hindi yung
2: actually pinagbabayad nga ng systems loss ang tao.
0: Mm.
2: Para ang tao, no? Eh
3: sila maghanap.
2: Sila din ang maghanap. Kung saan nawawala, maging concerned ang tao. Pero hindi na lang nangyayari yun eh kasi hindi naman wala namang programa para hanapin talaga yung dahilan ng systems.
0: Saka,
2: pinabayaan.
0: Oo. Tsaka kung tutuusin, Bishop, sila din naman ang nagtuturo sa mga tao na mag-jumper.
2: Ayun na nga.
3: Eh, sila naman po ang alam paano mag-connect, mag-tap.
2: Diba? Ibig sabihin, bakit din ka ako pinapayagan ng mga local government. Hindi
0: ayun
2: naman
0: na nga
2: maaari.
0: Eh.
2: Alam na local. Kasi voter rin yun.
0: Mataw mo. Hindi naman maaaring hindi nila alam yan eh.
2: Oo. So talagang may sakit tayo nito. O tapos, siyempre, ang sabi ni Presidente, magbabayad ang general. Eh di siyempre yung mga legal na nagbabayad. Katulad namin, for example, tapat kami nagbabayad ng kuryente kahit mahal. Eh di ba?
3: Pero ang
2: kuryente.
3: Bishop, ang tanong po ni Manny Pangilinan, sino daw pa magbabayad ng system loss?
2: Ayun na nga. Eh, alam mo, may katuwiran siya.
0: Mm-mm.
2: May katuwiran siya. Eh, pwede namang maghati. O, di maghati tayo. Basta't ano. Kasi pag hindi mo pinanagot yan sa operator, sa nasa business side, sa commercial side, paano nilang ano yan? Eh, mga contractor din kasi nila yan eh.
0: Mm-hmm.
2: Oo, hindi naman sila mismo naglalatag ng mga kable. Hindi naman. Mga contractor nila yan. Mm. Lahat yan may mga contractor na nag-i-install.
0: Mm.
2: Oo, yun yun. Pero dapat maging masigasig din silang maghanap.
0: Actually, alam
2: mo, sa totoo lang, hindi naman Eh, ngayon, pinag-uusapan yung systems loss, concern tayo lahat. Ang mas malaking system loss, eh, yun nangyari sa flood control. System loss.
0: Wala na, Bishop, nilagay na sa binilagay na yata sa limo.
3: Eh, actually po, tuloy-tuloy pa rin ang sistemang yun eh.
2: O kaya nga, oo, binudget yan, nilabas yung budget, walang nangyari, nawala. Sinimulan, tapos ginawang partial yung iba hindi according to standard, yung iba goes. Then yun ang matinding system loss.
3: Nako.
0: Eh lang, iba naman na diba? Bishop ang...
2: Eh pagkatapos, sino magbabayad ng system loss
3: na? Ayun
0: na nga eh.
3: Wala.
2: hindi na kayo magbabayad. So, ibig sabihin, yung mga nagnakaw sa flood control, yung mga kontratista, they are able to get away with it. Alam mo ako, nalulungkot nga ako sapagkat may lumabas na news nung nakaraang mga araw na nakabawi na raw tayo ng mga 900 million ba yan? Okay, pinagmamalaki at ginamit na yon, binanggitan nga ng presidente, ginamit na yung nabawi para... So, yung, paano naman yung pananagutan ng iba?
3: Tama ho.
2: Anong ng lahat? Di, so, count it to system loss.
0: Oo.
2: Hindi pwede yun.
0: Di, may nakulong naman, Bishop. Nakulong na si Senator Marcolita. Kung, kung sino ang naglalaban na naghahanap ng ano, yun ang kinulong.
2: Medyo... Hindi ako believe sa ganun. Dahil ako eh, laman din naman ako ng usap-usapan eh.
0: Oho.
2: Hindi naman ako nakatagong eh. Laman din ako ng mga usap-usap. Laman din ako ng mga taong may alam sa mga nasa katungkulan.
0: Oho.
2: Pag nag-uusap ka, nasaan yun? Oh, hindi ba?